0: kau abis kini kau milih nuansa dua kerjaan yang jenisil low kimu tu masih yang kau ba, lagi marang insan yang kau nyokai nasi si yiti aji si algi dua kerana jisi fia.
1: Aiyah.
0: Fa illo leng abaki illo le kuro kimu tu aku jaya sedang baru dia jekil, yani kuaning kain naya yani mungkin nanin dua kerana keng ada ring keng kuali simu kireli, walgasim kosa songa kireli, mitil. Ila jaya sa kosa songa kireli. Namas king kain utang king ada tangan kena yang kau eh nama jenaf ya alang alang dua ker di rey jemana kuli dua walakalan ding pagang leh jemana kusabutona ami fa jin si jaim inu dua elanya ana kuli dui mungkin es di rey kuli simo ini naku elanang ami ya nishunu rey kulal si jangan di dua den dia dua togna au nasare togna au dui na ami agin ya sang asing agin apa naji kusan dio Eno nusanto bana sare eno nusanto bana ami kilo kusagi nyasan. Nama Jonas ki enkamerita kila kines kawe. Womungi finya lef sulo kigalba di lef ingi ta zinia si juari mitira jaldoba. Fa kal injua inu alangis lomvi jisi nyingi. Neji duo ila janne di rei kusasongwa kireli ne ding yani ding rei ding paga ambule len kusasongwa kireli ne di rei no kolli simo kay anan ko akami kangi na kay na ngami idina ba ila duo ami neji jamme basi long al toki
1: idina
0: ba bansur
1: e galba re
0: jina ye ila duo sina lom viden jalo levia gisina nge yalla na makil man fuyingi na kai mungi nanka kiki ngwa mbele wa na anania idi no kulu do baden sursi kwel
1: e lala sey lala
0: yani samba. Ji abaji di sursi delin joyngi na kadwen sursi delin undi toy badiki surnga si delin kwen kwengi na kwalda en haulile kwen kwelba domboregal ine na mezgal imbereng lomvial imbereng kabinga zigi duin jalule a nabi yani kingan kang lakin bi suruban
1: e
0: na mengwa dien jirgi ho sur algis imasilen vin bi al surnga si buelal bolung kasirok saram bay nan boy nyal ga bulum
1: esey
0: egal na men beren zakan na in puyin dien dioge nabi surunga ja wel bal bulum tay kar alla nan jama ze jumel na ze jirsin kasi ay gin joyin zakan ni jiga sey jigla basna
1: na din bara din to ko ke na
0: jewel ba
1: ajewel ba
0: egal lin kam mitil gel
1: yeselan joyin alla ma ga jellu ba kise ay jewel gel
0: egal ay nin joyin misal ay sin joyin dine emberen gel kana jisi al de den jalu levia ni ki surunga ze ini akwel ba dan joyingi oto ini alkisurunga si kwela si duo erike na neto ingalan via ki kurona si janyingi ati duo erike ne ke kelma kwel nan giro ke kelma si yesi man ninjen o mungi nani ila duo si oto abula bala ke nan jisi bulon filafsi roki tila si yesi man ninja marang ila fu yingal din diyo ke adin din barayana si utule nkwa ka katarangal si ina nena halas ila fu ying bazayra ngindene den wajile wadim baray la zila fu yinyar rigel bezi lakin maran jijan na taben jindelin dinkil manen dirro indelin ngi su wajanga fi ngi joru jundi na tawala yani
1: jawno fakere jaw de yin kasang enang en wala kalang den eriela kalang kellingo na duile ela
0: kide ya ila rigisi yagel ingiz yidia yagel kataran ay jitaran allon fi ke ine kazi don ne lu inkil ma taran allon fi ye na fiya na kale nan awi taran ina alan su duin sursi ko yeyel kila lozi akolumba
1: akolumba ne hay
0: ba inzi kolum alan fuyinge lagi marang ile fuyinzi ainin jitsho
1: hasiki na manni kenga ka orre kwa kisense yani duo abo kwasu unse nga janni na majumo na dire karinge ke lul ya na bay karinge re ke kona karnga kariya awle amengal duo jang ayenga si jitile sa jenja wala sa yenga si kienkel man kala juro ayen kweli na may daki kelleli marang abajal na injua san kienkel man kala si jaro na sin jua ji bayin filan al innen jaw wala dara filan al innen jaw wala bara filan al innen jaw ji ela kwang kajang bokwan sa pijan na may bas kawa na may dide keringe kelleli wa yani ela en sababu duo jangana su kwasu unse nga jago tenge wudi nga ye duo di de karin finiti di karin nga jago nga baba Jonas ke na swasi lembe ne ke sense onus a sur girgi ngo kan wa bardu zeninal ba bara kwa ba baru ze ye ye su duo se eritulle inde na mas jigal arigiti man nan jindel a elelin tulle ba on kan kel manga tege yani ke sense anin ki jorungan sabai anang ki unse ngan sabai.

0: Ase wajen fi marang wuo nga itin si shafo fi kain. Au bizat mera ma ki. Ki kain ne mangali al kou kain orung al kou. Yani asang itin kat ki. Na dog alang ki kilman tuki nga kir semba. Wa bardu duo kalima al kwa alang kuro au na kilman asa rajan kou ya jama. Bere ako alang ane utong kuro au na kitabu na ki kilmas jat ko. Na liya jarang. Na atingas at ko ba na aranga ka aine nga. Dok au na din joro le jarte gi gabli na jio balan ki kwa njisingo wala jio balan ki kwa ne matok le jong na skonjola ingi au na din sur si jingo wala juri tina sinjwa do imodo au na jano na ono inge ki abe kwa imbele ngal kuri te akal au na tulle nga jay nyet asong kwa imbar nga se tulle ingi na sa nyanga se tulle ingi ka ingene si kain nangami yani ki kain sur nga si taga kairi nga sin kaba wala da imbele in taga del din kwe si taga kairi nga sin piaba ka ki kabashara marang aba duwa ding ragbas ding ala si jirgo bi in wa ye al gis din dali ye jana gis den nuto ge ini ding iyan di al juro bele azal nyi ba marang nye ne ini bele si alang jirsungo nas jiwi na jirsungo nas jitike tulle jumo dok bas yelong ele korro le aji jang wala ele konjol le aji jang ele dali se se jike bele jiti nutu gen jaw ayey ay sang sabitem biya wala dinkin mayral ko sekenga ayey nas long ay lan dora jawi na na tarasin yani inna mata katini ki kamera ma yani lan surunga sa wajen kaw al kayin buna long ale ko bele ko se al kuro hatta dimbara se an so kwandiyo asaya duke so kwazate nas zai kallai sai nga ji mbele a jwa mungkin nan do imbara felan si wo ingola ka ji si ku annan ko andi yes mi ban nan din tong ina ji ona jago dilon bot gi nga bara na ki gafale o to loli al kanga gel bele ina na nan jwa na di mbele ina ji nan jwa do imbara felan mungkin nan do regi si gitten ta na ngal di sa gel bo much bara felan mungkin nan bonna bele nga burgul yana felan si kai sai la ngami wuri ne na la basin jwa di mbele ka sisi ma sai nga ba na mungkin nan bara ke sisi ma yamba yani takatini yani alan surunga kaulinti wo insanin ko kamela ke ba mungkin nan dokka korongwa anan hatta nan ine yal ay ner singa ba bele ke na korongwa ade da indi lombot inal namang baragi inni bajal nas jawngu na sinjua dieng bele lal inna ne ne bersung ka si moy sa yang aba wala deng arala aranga ba tawale nama genna jwa mungkin nan ki bele tokke na otto na sare na jato garren ka wona jisi si moy indelba no marang kaja no marang dain dara in su gundi na in jiwa kin kwa mbele nga tulala in dele ba la
1: era ke ba
0: biki ngankan na binan ki ngankan yani onus mu waja ka sara ale yani worra kwa ka ki sad gis ami yani ina kam himba barun tare bas alba ini yana kono ki kuruka wala lan ki gutaka onu ke joru ma dokte ken ku ngara ki sad wa bizat onu kelma nga sete yaka zeyal kwa inga maburuntare au aba din kelma buruntare se jane ba taganja ba orisi ye kelma pi na man sikirma ala ko se kay
1: anan injo ajo tumanje
0: anan jaw bandu fi ni ka ngi na kay mbele se mi
1: kelma
0: sabba lana orisi jiki kelma jaw orisi ajiki kelma la ja akit banja ayu arina ci din kelma la en sagile njay ngir si ala nga ba indel aha na kiyana kelma se te yaka ba na kwa lan ka ki kanin ka yani ki kanin ka o una ini sabba una na ka kire daw kere o una ariya nungi ko elo alan kelma dok indala fi ni nungi le longete al kay ne en kam nungi dagen futingal ululin faray daren fukting ululin faray ba din faray al jawre alan dosi ere bele jani al din kin man dioke na jaw nas jelle na jawra sam belen se yo ela ba gisu boyal din kin malake ki sen se yani ba gisu way bas yani ka oto as alan ba ela al din nyame al dagen fukting ululin faray al jani nas jelle na jawre alan jwa ela sa din kin malake ba gisu way ka sai way ba zainina alin kam duo al foyya na auren yana tabu sainga nake wasa kin kwa bas kola komi marandeng wo ye sa weba akid ba jisu wo yal kala kwa dindi okuru kiba kwa la nes komla e wo ingola ge marang wo yi elele kinga su wo yi inas ka himel bana jal dile kuru awuna inin sabba awuna takatin kan ya jama awuna kan juru ngasi sikaka na kan kilma ngasi te yakaya ya jama aba kwa san worre ko Oh, no, I didn't.

0: Radio Samar kilma kilangi alburui taring kela naskel kam kwa nyeting kila algi kilma ngampis inni. Radio Samar kuotulengangi na dieng arka ala pegel ka ki nebi lotokang. Yasunde njoyingi ilai asakirkir ayindilimba.
1: Warre kwa asikir kayinga na donga ge kanidok wagital si bayne kingankang na donga ge kanidok sunga e alang dain donga diele fago asikir bara mahedin donga ge anni na janna jago na bara jutumo e forankwe sabadna janga kise una ge e dain donga diele fago na dok alang ki tulinjang na donga ge kanisonga din donga daile fago bara diko donga ge anni aljanna jago bara bitumo asiker jenga bara abdu jabbar donga ge anni dog na janna jago bara muhammad ali donga ge anni ala asiker jenga bara izeddin abu muhammad donga ge anni kalan dog dain donga dile fago bara abdul karim donga ge anni kalandok dain donga dile fago bara abdurrahim nangi donga anni kalandok duin donga dile fago na bara atif donga gi anni kalan dain donga dile fago bara muhammad adam asikir jeinga donga gi anni bara mubarak abu husna donga gi anni kalandok duin donga dile fago bara abdul isaac donga gi anni bara Khalid Adam donga gi anni bara Tarfu nyala sikir jeinga bara Matar Hasan nyating di donga anni ko kital e bang na neskel bam kisen se utongang senga ge kinal kan kirsing ko ki dogal ki on ko na iri nyengena ko ba kungi gis baso na kayin kilma di le kay nyating hatta tin ki on ko na ko ba marambi kayin juro ngana kilma le bang inegal asikir na modo gwelalang si mitil kaldo edi neki utongo songa kayin naski kilma ngang dien tuking na fuyin kargiti na modo gwelalang ineki bara hadia gagil e ji bara hadia longa dingaleng kayin matising e karreita songa ang reita sing ouna is ang e namay ko jaddi bulana in jwa masalang al jwa lang ki reita kelan jiyo toksing ang julo wala gal julo ide nama in jwa irreisi wala gal di reilal si jang ki reita kwa di aga ina habben gindel nga in wala ki reita lang kurunga kurgali nes kurunga jawalti mungkin ang jawaf age mungkin ang koldige ila rei dan dio al rei ti alji jarangan jolan julu nama jumonas ila ara energy den dio manga jan den dio jawafa ja ne koldi jusungo ne koldi sunga kire marang ila ti lejigal sunga daga tini al ila rei si julu ila rei ila dual energy si ila rei jula nama wari ne marangalan angine agil e atika doin kilma itkenga na kilma tulike ile duze ada ile rei ulaye kiken manga ngane ken kolli al del gen insan wa duin bara al tulaina reina madin gismaye nga kin kolli ne ki rei takin al jabung na jo nes gisi tam inyi wala gal gisin kasi duin kilma in kello inu na may wegel ka reyal bu suru ganas ula na alwelan kuin manga na kuin koldi gin sala nyetti ni kuin ay na abun ila loleng atika ngana inan a jial duin barajang na iloleng jangal unse nga jamin ay di unse ay gisin jo ingisan jo lolo bara tolla asa jundi e di mbarasi ila reina maki ken gurwan jani wala ingisin jo lala lala alba jandi ki wota nyetti ni gwen na jamu jine den suru ga yani unse ga sai gin jani
2: e kisense bara tolla kisense yani dinjingo tulene ntarasi elelole ka ingisinwa bara tolla kelo kurunga sikiria jandeba udina ji ide bara ina jula marang din surke insina sallai yomdik madnin jonas kile dora jando nama ele kurun nima yong yani jumonas kwake nama denkwe jundo na jam na awla koro dalin di ajurgo insanin ko yayi ba dalin na'am wala dalin ko yayi ba dalin na'am dan Allah do karaba kernga tewa na dok dele jama ame na ji ela jurgo batap itir kyana janga maran ken asana itta ko agaba ide ka jisi ingisin wa yani ajande ba kel koro wa sikari nama ismarang inwa ji yesa lai banas jundi gel king asanan gadurine jundi
1: na kaba sel duosi reki ken wata kelang ndi mun ki gabane je sar gel kol dina bawna dawina julu ne musongo fiya na ma irije wala
2: ha na karo gisi mitil aldo di awolal kelas donga jahanga na yenga sus donga jay kaba do jabi yena jani yena julengi na musongo nga jami wala na kangi na jini ya jowlingi bayani alan kela kurunga songo nga gini kikirefya na jowngi bala ngela rejulo ele lori din joro jala lala ajaba na man din kilma po yendel na jwel yani kikil man jipti na jwalan kela kurunga si jande din joro le inja ji in erisi al jiro janga na jame na songa isa nga ba din barasi al alay na spoliti kin kurunga kela laga ba jijurgo din kin mas e hono teje wa mun kin bordu e de tin le ka jisi ingisin wa fiktimal nan jidin ko jo e la re juro nas ga jisongo nga jang namaka ye e la reisi juro njawi mun kin nan kin kurwa ka de dile wayinga
1: nan ji jawnga na julo
2: nama ji jawnga na julo le e la le nama en jwa kangi kel kurwa san ni nga anda ba mara do tulle kenga ka jisi wese metel aldo fitimal di rey innan tori di de woyinga innamas aymin jitti ela se alja na tori gal madi le woyinga aninga tulle ja tulle nan di le woyinyete ya ne al incoming amang ritulle se jaw jisi elan tulle songa bulo na man jitti si jaw alba din surta tabu ngere jaw
1: kan duri ke di belen jindigi na kado e mitil kerlela bara kamirot ki gavalai warin donga yani ba na asugis aming ki gavalai ba ges ko songki ine mitil kerke na welalang giswa duri ke anes aldivia na ma embereng al duo ke na masiye songo ke nga aliene ki da mburu zakanga kaming ani duwa ba zakanga danga ba mbere ngalan zakarang wala na ma haye kila kwale ke nga alti songo ngwa dinga ke nga na mas lom fi kilma le mbeleng kin songo ke la ndio al di ndio pirito garang na kasi jani na lom fi si jani lom fi la ta mbere nga kasi jani inas mimba ye ke harfi an jolu ne si jani lakin marang alan yesi ki ira dora jani alan duo si jani alden tarifi
2: alden tarifi aywa ya asake ba
1: euja ye alti ila arkazi ke la ami yani ki ila arkanamus dio ge namus ke judi danka ki ila arka yani piri jarang alienem kwa zina inga me zina dai mboru matini injo mi jine wala haja namu ki ki judi dan zika jarang mi jarang namu emberan aranin yani namu sare ngi wala ranga ila miyesi namas den dirimbil o ngona lo ker duiti ira ma nyanga iki tirimbil ngal duiti nama nyanga nama dora korole gari dora korole al gari egel namas inga din dora ngal jide ala jeri nagi koron jeri alam piringa izarang
2: ya duing ala
1: piringa iz bedel al firi tokenga nas lom vim bereng ila firi to al jarane kasi jani ne yemin si dio inti mai no al lom vim bereng ala nyesi ni
2: aywa
1: nama pingina kavia ne iringi namo kurona nya ira firi to ngin den kering ere namo firinga ni jitini firinga o
2: den kering ere
1: den kering ere namo pingi ne gi kilma jegila koingi koingi namo iwo namo ingwa manatu inlo algis kazi lombi berenga arang arang arang arang ne si ani mati ye ingko elingi mungkin nani ila firinga awal jitini mungkin nasi lombi ila firi to jaransin tani awoinga nanin kira le sun in folonga dingan ka kiyal duldin gwe kan uto adiya gayin na kelma diwa fini di bawala juro alan jawangi tina lomfin yerin jiru
2: e bara dimbeles ande ba maranin al katabu ngere yunwa kelma ngitin wala kelma puyin na sa kelma se den juru ay lan do majin in domborelere me na imbeleng kelman den fu yin wala kel asa kelma se den julu lum pintare ala fiba lum pintare ala fiba mara ngena mas kelma se den ulo ki sense na ela se afia ba asa yesu rabbuna resu wala den juru wa piaba mas kelma se den ulo na en ko jiza ta din kelma se asar rasanja uto se ay badal nga asar rasanja bal asan kelma se zata ken julu bakul
1: abon akai ira dilla izinji winu kai ngelma ina lodi ke intile lan ngelma zirasana yani izinjumo
2: insinjumoye min nakai naskaola ki kai abon pas in kalung kan kai kan si abagera jaldo wala abagera ngajaldo alan den dio di jarang na kwa karnga si jani kwa gelal ki rita kwa gelal ki rita kini ba na kwa kingal al toya ki hina tare ka we ba yani jike la se al jaldo na din suru si gilel aran ninga ninga ramba ban jawngi na fakire nja king abonga imbele se al sekere al da ngal la ko alang king ota nga se na nen nang keringel na iza kan na se in iwo ka king ota se an nya ken a den diol ilunga la fere aran kaange na den kilma se ken ulo na se kilma ko ala jaramba
1: namastina
2: namaskilma se ken argi yani den bele in wa da yanning zai masalan yenin o wonan den sursi ane fiya yani nan kayan abon an bele su karin ere urgulo keden kilman en kwa ugo filan zaman dogal kanni ta na ni ranga na abo filan pagani fiya na ni ranga abo ugo filan pula na korta se ni ranga na ka otoya sa alle en bele alan kinse aran wala na yani min ger na sin yani sot se kala jamba jalun sin alan jarang kangi la anna abadin kin mate yayi paski kin mate ya jarga yani te yan kariman te ya jumun rubban kariman rubba jum kai kangi nan kamya in kamya rosi amin jurto na koro kela sa jawnia al mate yan ajaba lakin maranga ba kasal jana jawnia ba na in jualan do jon naskere
1: barubba
2: naskere na ela durtu do ker
1: ban rubba jungo
2: na le jungo anem baka toksi jungo no seles jawo pis asin jaba ela durtu do basin jawla na matana jenes rubba ja imbele se ka ngami la na ela koronse al janna hadir il koron ay bulo ba
1: mungkin
2: ekit in si jalung ela bam sitim ngala nga jaba den kering ere koron ala bay bulo yani kisense kayan abonga mitila konde ba maranki mitila ken sitare askoba na kaungiti bazan kirsel kayan jurungan ere kaisfulngiti na kayan kilman ere kaisfulngiti na borun tare le ahi gisinyini inama takatini yani alan kim mitila sa kaungiti kayan abonga mitila sa no sur kirsel na ki kayan kilman dirasa kau in wala ottai wala sare wala keni ay bayani kwasonga ki nan erisi pia la bas koronga nama imbelen yaret ka in erisi asa gila ay basajaji atlan gila ay banasja ki dur ja dur nama kay nama jikel mas den julo ina min ba dur ela yaji yani bidin janga lan ja lara maran jire kel mas den sakara jani
1: den si julo zeni na jejo aba in barake no radaim na imbereng inu arang si di sursi wala galasang gadab si saytarengeng alang sabur jang
2: aywa
1: alang ding ba wala galgarar algelang jabun alang si yani alang tule dele jurgulo aliene imbereng atingilon bele jang wala gal bam si janna joan jabun alan dere tulle lingwen dirasa ya wala ko jurgulu ayene ki dambe nen kamin aba jolle len jana malya ja kangine innan beren wala gal kangina na niki ko lalan ko kul ki ki juru ayene rimen kawe baranura daim ka donga gani na asogis amin din juru asa jarri na janna jwa ki ko lalan ko kul nan sikarritia watu jijiwo si hata tin ine radio samar le kere jami ba jinsi jalun inu ile tila jikoro le jan alan si sabur jan na dok ile tila jijiwo lan bam jabun alan kaja alan dele sunga gudle ya wala gal sunga juru leja
2: ayo
1: nama kaja nama lia ding bele idnes gang alang bam jabung ine galal in kwado ila bele wala galila modu azigi yang alandele kaja alandele juru te yaja neki dorti ya jerulo asanti dorotu le jerin kasunga gidonga ni nabar nga kokul ilong alang inen tawra kirengel idi neji ine di woraleng ina jang kana ji neye kial kinini utonga sikundu nasrimen ka kangene nen kaming alanji dio jarang izaka na to gidiren jana in radio samarle in rimen jana jaranga amaliyan kasel banja taga
2: sare do banja
1: banja yani mushalang rimen ja lakin harfiyan ban taga ja yani abajen nen juar dalwa gilalen ja ban taga ja in risi kangi idi ne ji kalas modu ade gisen ta rimen jana dial kenga jaranga marang ile real dio kenga nas kel jamine dio zuri aba jaralen in jualen ja mungkin nen in jelunga sal sunwa tarene bam jabune in jualen ja nen jua ai ngwa sa zwa tarene mo kerin jang lekin yani ha ya kol ban worre for kerin
2: ki
1: kwela nan worre for tabun zenina in kame gidam bas
2: eh
1: alba tabun kan kina kol bani ha ya ran kerin ga sabab to bir alang ki ngasi kerin jawina as lomba ila sabab alang rimo ne ne ki ngasi kerin ja sunwa gi ayenga nyenge ne ki ayenga piring anye kain abongan tile na kain uo tamorgongan tile na uo toran tile kwa sasonga giskale na sasonga giskoju yanga kawe marang lomvi jagil kidentin na kidentin na iba kidentin na mufingi na kiwela lang korosi kien kale jawe
2: kien sagana le jawe
1: kien korang ale jawe
2: kisi ense dog yani bara ila sasonga sintawa kaldo udi na kisurungan jiwi ngandu kang na kisi ense yani aso na dowa dowa na madog mitil kerke na waisang aldo alkaing abonga aldika wengi alinkaminga amazei kwisidiko ni kwenja na gidi mbara tonga keba masaran songa ngere yani duwa saki korbe nga kwisidiko nja na majiki loto kambawara wala paga nga bawara na majen na kaja na masking paga nga jeldi wala king kansi jeldi na kwa kitin si jeldi ya saki antuleba ke na majundi nele dia dia na makaja abazei kwa kirsungu na masinjua kama albaskin si eldi liya na malko isonga inga na mailgita mkuro na sa eldi ba indo kaja wala nga tibat ken masis den julo na duwang si jundi nele dia
1: na maradimu
2: wala nga si kilmasi den julo na jel na fieja ene jina modok jani nga uindele
1: yagen na kama na wela isengi ngwae ati ilo ni jimbara ila paga ngupu yaski nga ba na ye kempa ganga zel yoraz nga bata banalang kuyela na ye mati nkwa alang huto alang undine huto yingi arane na yunos duiro na jima salang yani kelma ges kurompia na joto yungwa alang si kempa ga akela jeldi na perre nga ske ati arnuo giro balan kem fora kama wala pagan si wo wori ngana den gira le nyana sin kwa pagan wo sa ambalan algis pagan wo jena pagan wo sa ambalan san kin do na eskira dole duri kuni masalan
2: ine ginda la wakorro nga ole jawi
1: ya ina ma kul kilma
2: kul na makale
1: la la so badela e ne kidimba ra do to badina banna gorre ba na mazia ila aldivia dingil ma dio
2: ene
1: ai singe mi ani gi masalan
2: yani songwa ni konjole asika yesi amara mpati mi porre de sabab kai yani ko itti ayene kimi za tan melegi fiktimal na melegi na la dembia yani gidin tabu songwa konjole in un na mayena kai ina min kikilman tukin wala kilman puyinsi songwa la ngasku ni ba badir ala njongo nan kele linja gi yesi ban junun wajenja yani na sinjo do imbara wati kinen talata kinel kenga al o na kergel ken alan korron ale jawi bana de sab korron le jawi tin nan allan sabado gal fiye inja wasa koy bumi na sa aldiba ela nan korron e in sika na maka ngamin la an da yon orale ken na stakatin hasilen indele hatta annan duo illon na kidin gira nay ba wala na kidin amma ko debay ba mungkin nan dog dimbara yal kike duotok bang wala zay masalan din kora ya ne songwa ngere utonga kini ningal indeli yanga kena zai duo tok bane ton tok ge kae na ma kelma fukin jau dengeri en se jalong gi ele kelma fukin se al jau ye sala ibana jau al jin sur sinas jau ayom ke nang lole bagwal na ma nye na duo ke kursel adala lele ye binga sitewa al dok koron le bawiti na dok nimire iknen dok orre sina du yoriti jawiti kaina kaina ngal orre sina du jawiti kiem pati mon porra kelar kay di mbara ele nga jujun nes ke ngota koy leddi ne kingal kay ka ka kwe al alun du nye ele len fini don den koron risin na den koron sal nga spiba mungkin nang kadu nyang den ko tuela se tabbe nga ya mungkin nang kadu nye ele nazare ka ba
1: o la galiban boy jibel yani ze kan
2: ya yani mungkin nanga kila nazara agila doing it low marangel doing nana ani
1: ba al mitil kan ne bilanga reken gol kiren
2: ah kisense yani
1: reken gol kiren insi ko sta dimensi ko
2: so eh kisense yani
1: lakin marang askal nga ba kan ne si neski yani dog nafsu reken gol kiren ngalin kaminga a janafar batla shino
2: kafara ke ko ambele al kaminga
1: kimitila kangaminga
2: ah dutun ko e bokulo nga kurtu na zenin al kan abon en kaminga asa se den so tin jonga sa yiti aba maranka ingi semin orre kwa aba kelle ni manga kirso ba asan zai masalan kikai uto nga kinel kikawa sa kin kawal kikin man pukin se le duo si jaw al jiki score ban wala sa jiki dar makoro ban alan din jurule inja porre nga kelal din to ga kayni al din to ga kayni kela ko tuwa talba yenga tabbe ngindeli orren diyo no makkay surunga se namanin kay kel manga san ko liba ouno kel manga le kakan na te yakan no uto nga se foko kay
1: e dimbele se a ke sense indarangi barnga zenina alba kela kame ba na kayin sin sunga kel kam a ine barake mubarak a donga gi kanni sunga na dog e kise abay longa na te winjo na tulinkenga kazi besi longa lomvi kiala kamba marang worre kise kay mesialan day worre irije na uto kinne kayin alang e ki kelmangan tulingi na bara musa adam isa donga gani dog kisense barka uno lomvi le fingi a ki ba kendo wala kan na dog si day worre si e kanyinti ki kwa nyokenga kan hata barka za to stahlas kamba idin na kise basi long alang lom file fingi imbarka deli ni gwe na dok e kwa nyati ni gwe mbi alba na si radio samar si kelba kai nga ala kul lo bilo albang idin na kisu nga ferra ke nga na kai insi do kwa na ille su nga ferra kindeli nga au na kise nse itabunjo warre marang ouna lomfi ne tobungilong na wore la lomfin keringereng a donga gi kan gi sense kien e barata to lenga gi nal bundu na rim memba wona ba mingisi a inen gi ngasi kurobani na a surunga leng si e in coming azenina dimbara ba ken arifi na waringa kwa ba dembi dale abajen na donga surujeya alba ilele sungu kakire jindering kise sunga gistawa kaldi bingasi na asog is coming na barafatag is coming kise albundul ni kien tina baz bau ni kien kuro baz bau ni kien uto nga kulbundi alanjan na radio samar le jago na skel jam kika insi kise nse na kikin belenga kani bara dia kana ji belenga sunga kirsungo ilole ngoto na maka wala sangalung kimbelenga alkika na kirsingi lalonga si kika njuru wale kundul wala day ngoreling ki feel ke intak na indeli nga
2: kayne indeli ki sense songa kayne indeli na zai kimitila sa kela na kimbelen al kasungo kana ma ay wel asan ki kayren ke kayren asa kindel
1: asan ki kayne
2: yani asan ki songa kayingo
3: kayne indeli ki sense
2: alang orreto ni na bele inkome dinel turui alba ki bele kirel aba kersungo ba ala kirel ba na ke sense na ma ye kilmanga yan sabur apa kweli na zaino korungo kindo zainin albadaya nga ala kwa ba sabur apa kweli na bamba ititi na bowing yani kimitila nya ta sakaldo duwa bello na boru jurnyungo kayne inderi na jodlung nang anang ina lomba jegila abongo dik ba yanga nes aldika nama in kaminga kamal tarub indi alba tok tok rengel oto ka elasis iwal ko rongel dung oren na irsingo ba duo kerle do bafegiti duo le bampa kwa yene elelen sifiyengi namas Allah khairan pia kibo bele ni kirsi namas yese Allah khairan pia maulus khairan pia na duo ker galal daile kel ami wala ilong na korongel kel ami daile en na iwara kido elasibo kundi namagal deng elayese kwa namagal ele sekabu ala surunga sibagi kau na jirsungo daile ke na yani kisense ki ka pora si sunga ngere yani tawas aldi kai surunga si tawas aldi kangi la anna kina taring kwa kusi ki partela nyet sekabu hasi apa jongona jegila yani nyargabale ane nyargabale ane boruntari le pora kusi kau le boruntari ayu duwa kere mohi bapi marang nama ini mungkul kistawali kwa kinal baina boruntari bau na una kaikil mga teyage ane jadulun timbarantari nina ni ikilang ikilang nafi jibas tawa jaldo kangi na ana tawa jaldo elene yisi iri jagiti elene yisi iri jagiti na unus kilmanga yane kilmanga skobo surunga zat yane kadui bele alwal gindele usena aso surunga sekel mama ko yani duo rikoron viana maskin ma ya wala duos uto puto ke na man jwala la induo na maden uto putin inin long ka be urkanis bere wana ori ya san kala me man ne uto fayina sare kal onon fay
1: uto idin yivo ja san birsi wana saraba
2: nas araba dinena turu ka ba ke bele kire mungkin ne kwa de ka na ani de ke sense yani uto mas futo ke inin albo kor kaminga maran onna jina din kin ma payal din ko to en jaba jwaram borusi stare ja san borusi stare ja onna kin ma appay na jirimo kwa en kaminga ba tindil jenga o saka kulan bay irkinya daga inen jo ba kasal gi kwaldi binyana saba ngai binya bana kito ngai binya bana ke binya balla o no kulisi yam o no kain kin ma appay in yani na kain kin ma tayye in yalan orre suri sinyet kutum ana nyet kabun yani na kutumi naman ki sur kirsimo kain dogara dog asa kawle tayye in kamya por real ba good dindem bambo wal kello to
1: makan do wijuldi
2: ba illo na bari kiro amang sijar sabab work su fulliti namang sijar sabab ba korron fulliti
1: mitel do gangge na imbirenye por real ba good binis bale lon vende dindem bambo wal kello to ye dulin gwezal den kelne mungkin ele dual king coming al dem bara su voiti wala su toke mungkin ne lon binungileng kamal lon vi den kel mangere ngirigene quel hatta dinye lones du butoke an ki saburen ka dele lombi mugeze edine denkel madi orike
2: orike
1: orike na lombi quel
2: aywa
1: yani zenina alba kis kalungin lombi den yeren yemberen lingwe den sibala lobo yal denkel ngol den yeren
2: aywa
1: ko mungkin indu zenen nazaralen rivina ko jidikelwe maran dio orike foki au ki sense zenina alba jejwa ba duabe lon uto son nga jabun wala gal ne sobur jan uto katabule ine gibul jan ma jabun lon fi ba ke kis ki den tin na boge u ya den zduya adi ko en ko lue ki uto ngal diroge maran ki sense duonin kenanin ko an wojile to lelong di maran den kil ma
2: jio rubai
1: rubai fa in coming a ki insan en di shakhsiyele a rakize nga zanga gembo ke kiel dulingu e kan marangal awnes ka lege ke janga ne ke buto wala yefi zainina al domboren kwa ay asamba ka leju uru ilal simoy ken kwale fa illoleng kine mako lalan sing kimong duo bi duo giren shagili lan al kenal lon vivia kielan surwa sikabu yani inala ina kam in duo ya linalon kay sikke amila la kan bole in duo na lolo ji yesi nga min njal del dingo ina lon vivia duo bi duo giren shagili le ji al tokban
2: nal ba nafsu ko ina baldi
1: nina ji jaldi fa illoleng kisense idina jato nginan ko agena lon vinto bun karna man goka in duo sikwadi aga ina mberen kasi indun ke wais diru ka yuri ngara wel maran lon vi mere gel duwa jider ne jol mon kengis ke diru tuile gara tulle mungi nan jado ko lon vin de bun karan ni duwa su budun sabab jare ne den kil maga tulle gana lon vi uta vi na
3: sin kwa gel gel du ngo to le nya al jela mara ji dal ko anta un sin jal ntiengi ka ru to atula ngi na sin kwa gel to le nga sa kwasi jay ka se sa jay na la se u na ki u to nga leng su ma bal ka di mbar si di nga jar ni ba al ye gis eri di tv ha wala gis ma di tv mara lo vi le ko angel na do jal na ngi du mbar en si kal di tielu mara lo vi ka ro di ga sin ji jay ngo
2: sa ji jay ngo re ngo
3: aywa yesi na dok alan gundi nagi kazu kuro ki jana san kay zin irsingo alan sare jeyngo na tulele je lomfi bereng ilalan jel kazini sa
2: ese
3: kangi idi nagi sense ki uto ki alka ki kay kuren kam alka sur nga zin isko maram fina silwa ki eri bi eri al jaw balom business gaw maran dain timba ji longal ko yangi kulni wora ko a bara dia ki timbude tiki selema o wora ko azis jago namadu
2: a sa iki barana barafatai na kun yis baso kidna kay nesquanes koroni ne kidna gadiane tulanga kay inki nduru ngale ba na zenina lweska ngwayane albasur kiwiti a awno ben remember na skidire kiwine bidales bi na awno yani kelmangaste yakang ngina lweska ngwalang awno songa unse ngakani awno unse ngale songa ke alang sindai mburko fo wala sindai ngore ko fo a awno utole fogonga kan rekwa auto duin bela waisan ago alon utule fogonga kan nakel male fogonga kan nyane ambo utoy banar sim marankel ma diugal indala ibal kuriti la la onke rakam alan daim bela daim utule kuriti alan kankel male do nan asoy dir joyngi dir sumo jutumo bagi male fogonga donga yani ambo utoy banar sim marankel ma
3: barafatai bara hadiya fizinse don gani sumo to do ne king kuro baza negelon fitin ini ne jela asan worre forsi ngon sen ga jago in sey mil do alam dum jang na dok alang timbitin si lomfi tin undul le jundunes di worre forsi udonga belengan sen ga jago giti bara nasaruddin don gi anni aljanna jago bara tin undul majiram bay matar hasan asiker jeinga na bara abdallah bara abu abdallah do gidonga anni sunga kise indala ngalba je jwaba e worre for kise ko lasan mabruka na ko lasan ayeri ka kiyesi kangi idines gaula udai worre na ko lalan irije bara kise indala ngalba je jwaba bara savir donga gani dok aljanna jago asna sunga jeinga e sunga gidonga anni na asul asogis amin na bara dok aljanna inan tara srimenja kido kalang dain donga dile fago kisense auna kwa kultulingale bang nina isa wabana insines amin ayi domong nas gang wasabir ragam ilai aljin tabuke lojor lojor is os sabe tise sabe osandi os lojor au os ongal in dying wasabin dem body jeri dere nari menja atingal ilonga na safale janga alna jang e jigesi na dok ma singer lo yo uton songa ni jumo gi de jwelaran arkaja jwelaran e rimenja jwelaran e ki ko ambele rimenja ko sia ke ba jago domon bi domon nas jang radio samarin ko agidal dele ke ni bi bolu tin sigay folo na worre forsi kani na ko eli asan worre sikani ndia tawagi saldi sunga kalan e kielo ngale ni kien tari ngale ni kien lo bilo albo worre forke kidien sad da ingis coming alan e kilmanga liwol na dok alang si kilmanga si ka tinna rawi gen kaw na do kawiti ile tille algi gisi kilma sondoro kenga ayi bam nas ganga ajabumba e na awlodo gno mawela langi singwa orre kwa e kisense away longdo ine alki ganga ne kirsinga na gis bele it ko na binga si simwa singa ba ke kol balan wore forsi kilma sondoro ka maran ko la san wore forsi sur kirgo dinna dayan to glo afarel ba di ni asanka ya turi ni ne ki kaungi kisense na lo situle karo ki barkai ko kun kitina kerker na ki afe bang namaskaiti soker alunza kibare kaungi kisense na lo situle karo
0: Radio Samar kilma kilangi al burui taring kela nas kelkam kwa nyeting kila algi kilma ngampis inni. Radio Samar kuo tulengangi na dieng arka ala pegel ka ki nebi lotokang. Yasunde njoingi ilai asakirkir ayindilimba.

suur jangar askeba maran suuring ringa kerker kilabas duobe duo den tareke napi aba tok goyani ila dik dok bawoyani na aba ila digisi kilma si moyi kerna si dok ba kilma si moyi bi kwa nyet duo bi duo badeng ri wontong sing dio ke duo bi duo si badeng lo de lo jaruti lo digle marang bayma na lo digle o digle na lo nga isle ila namo kwa kit si ja al wu si kweri kwa kila kele al wu si kweli nang kwa si dawen kwe nama kila kwa asa kwa si kien tare ngale donga kabitia wogal kila kwa si bas donga kien tare ngale na kwa kit kila al kwa belenga pirjanga kirtsinga yenyet apostol as geba walagal pora age walagal tulenga ageba duobi duo asa kuro ke alang ba mireta si pia anamba mirekwala si pia walagal alang ba kwasi dawembia wogal alang ba belenga piriyan resing wadagad asang belenga belebi belesi long.

0: 바로
1: 와. 아이고.
0: 야 일라.
1: 아이들 회사 한번 봐.
0: 기라강.
1: 내 기라 한번 봐.
0: 아껴라 하는 게.
1: 알라 이상이. 애견나 형 이네 안공부 했더니 나는 아직가.
0: 로로 오늘 기르니야. 저는 뛰나 뛰는 비행기 뛰나 잘봐야.
1: 나가 고이지.
0: 예.
1: 고이지 일라 일라고.
0: 예. 알라.
2: 애기애나.
1: 예.
0: 기강.
2: 아이와 우와 우와 봉고에
1: 에가
2: 우와 달파와라
1: 에
2: 아이 베리 베리 디어 베리
0: 아이나 티나 케마망
2: 에
0: 아 아이 디인 자르시 제길 우오 케레시
1: 아이와
0: 아야랑 또 다잉 루갈릴라 우오 부르공엘레
2: 에 니멜라 스웨와라
0: 에
2: 둘레야
0: 야
2: 야 아주 우오 케렌
3: 워야
2: 우오 케렌 다라와 가드인 소스카바
0: 니 켈람바
2: 켈레야미
3: 에 켈라미
0: 소마 칸투 싱켈라
3: 이팅갈 이팅 무테나
2: Yeah, muy bien, voilà.
3: ¿Y qué?
2: Ahí vende el imbar.
3: ¿Qué es eso?
2: Auya.
3: Ahí se ponga a mí.
2: ¿Qué
0: quiere?
3: Ah, manche cosía a bomba.
2: ¿Qué cosía que para?
3: Ya, mongue na uo dolfa ahí vende el imbar.
0: ¿Qué la? ¿Qué quiere?
3: ¿Sogas canas caíti ba?
0: Yeah.
3: ¿Y qué tranquilos ni te caíti ba el lono uo en tonkel?
0: Yeah, la leng ahí nye, que el mano surge.
3: Kilma akan surge ke
0: lakin
3: ni
0: enyangi
3: na isgal taringa sungi
0: e la kusya
3: ai bendeling ke kira bamba tabumbeng tabumbeng
0: badba
3: ina me galanta umbeng
0: ina lo akomba
2: ha
0: unas kando na tawali wo burgule ko
3: ya burgule ni ko
0: eh
3: ai domi benako
2: eh eji warin ko eri sa denja
3: kawara
2: eh
3: kamin kani arabu se ko ya denha
2: eh
3: nan sare ko indere nduitenga al roi renduitenga
2: dem bogwila gal kanza so apa ya bas ko ya denga ja baran na dikuro
3: insi wa alang jena squa burgusi asanga yaba
2: eh
3: ay lo dianke mutu ngake le bas kal gasimbi na makel na kerino ungo
2: eh
3: na ma idi ngungi
2: aywa kalat na koma
3: na galim beral kilul itinsi jumel
2: eh
3: al kwela langin dombre si to le ardempia
2: e denga rin kwela sang age abene
3: e kwela sang age niebowa
2: eywa
3: eh
2: warangin sin kwela urgeni gana sembele ngal
3: al dendio otanga sa songa si mobility
2: eh
3: nema yidi ngino unginas ogora pori diala bakwela alamba alamba alamba alamba jofo denga
2: yidi denga rin kangin jali kiyo za wairi
3: ay balba
2: ay kona kago
3: ya ay na kona kago aji burgu
4: naam
3: naji jaila
4: eh
3: ya kay kikela tuzing
4: eh bago
3: kul kela
2: gina jando to kola
4: yang
3: bongwe na dolfa na tolla
4: da na tolla uo bongwe wanda uo dolfa
3: tabumbe
4: ay mede banka kira ma jawa
3: kusi askamba
4: ay tabu si bote ina
0: ma
3: eh
4: kama sande ane iti mampiri yo doin bote nela so wakin kang iti ngwara po doin bogu ine
0: eh
4: na wabat bote ndo ngela
3: gina kwa reite kena gina wale bogu tiri jawa
4: ay barri batu koronga
3: gina tolle mbea di mbogu nal sa sungu pui
4: kangis koronga kis basi bat zaman na anu na kia anu ngis basi ngi duire yele debbe mang bat na namen walam bas alam bas bagu tarasa mang
2: ah yezi bagu ngira dosi pege le asa abakal dogola kina ronge rekanya hai uwa burgoa ziti ngani yel barnes donga kabi
0: yegel toos kabi dia
2: nama ya uungi na na reinjo siri ngi reiga lo bago baran jaz donga jebi
0: asoy dogola si asoza
4: wabat tole kawena keringi bat dogola kien mang konga songa iskabi tia mang hai na nama piri yonge duen bote ni ngkwen iting tek tek kawa mang yona star gen kawena inga nama ina nasa ina ina duen dalde ngari
0: Asoi,
4: tabun bago ya.
0: Tabun kela, to dain sogi.
4: Nes koro de kania mani na baba mang.
0: Ene min dain sogi.
4: Patka alam sete bata zie ba mang.
0: E nama kela, ai zie ba.
4: A zie ba.
2: Bala, ken ani ngai rubu ken jile ngai.
0: Ba dom yang, dom. Hai kabe no ese yego.
4: A ba ai zie ba bat mang.
2: Ai bong.
4: E nai bong nat mani. Aji e. Ani itola.
2: Na.
4: Ya gal ding abogal koro ai kasa ken kwase ani dik tokke tokke ja.
2: Tolle.
4: E.
3: Kusi asge ba. E tolle dai mundo tabe ngenga.
5: Tabe ngeda.
3: Aba ken ku munna lo kwadi nga tonga kimba bas gal yesi alanga donga thoriti gal
4: bas unu suwa ko reto da na buwa ko barapa tapya ba
3: eh una ke da intas le
4: eh nangi
3: ah na gal torik ah dok kerenga ko ingi na kere na yesi kulul
4: eh tolle ba
3: eh
4: bat ke barapa man eh bat tarasi
0: eh gal
3: ay la domi asoy bat
0: ay wam
4: eh
0: ye borai
4: eh tarasi man
3: eh gal na otto ko ba dok kelye
2: eh
3: alang dok ah dai ngun tong kayun gutan kirsingo ye aliena dain dombore te yang kirsinye kitabal mugaddasiye egal nama kelna do kurgulungo nama kwel asallon fi kwasi risin
4: ndi menega tabo jio baye dingitamen urganiye kan do ke ganay gine nan bela en kelamiye al kitab dikena kitab mugaddas kereye al kwel
3: quella
4: algal ki girentir kabal kela amal ki timbila di kela ses itin gut kawa na na mesin kwa in dombar
3: na kasan yalan kolli
4: in dombar kita mo gadazin bat al quella lan yisi bat dombaran ti ya kana na tonki la
2: la be na ngi ba
3: ina bela domi kasan dia na ki en kongdo
2: lolo aba inangi jar na ka ki aga tar chukulla bat dombaran ngara na yi
3: la to la ka gali na minye ya lu in long san terika na dan dio dan dio
2: la
3: gala dan dar wuchi
2: mai di mai di dombaran
3: do otanga kela sis ki
4: Yes, I was keen.
0: Lolo, yes,
4: eh?
0: You might go to the cani? I want to get a Urgulo.
2: About
0: the Kimas is Kumil.
3: About Jimo Kelamel, you want
0: to say,
4: I'm sorry. What do you talk about? I want to ease on my dig.
2: Eh,
4: you know, you can be less a Christian.
2: I say,
3: Naka or Requa Kulum, Pizzi Silent Cow,
4: eh?
3: Alankella, Naikira, Najuing and Dora King,
4: eh?
3: Some moon sing a kiwi.
0: Eh,
3: Kaba, ye, al in Kirsin ye. Lomfi basa kay na risin tetebe wala lomfi den kwasi kera az risin balmen torisi
0: mainan inne kilma inne simu ya sal lomfi so soka gal nama li akay ngana arden ka wala sadi so so simu ya bas soka
4: in aldisian simu se bat in le basen ki asor gi
0: inne
4: la
3: ga mel nas asoka
4: ayo ko
0: ayelo
4: ye
0: I don't know, but
2: I'll go
0: get the day in a satisfaction.
3: I'll kill
0: a
3: salon feeding. Listen,
0: Osso is calum feeding, or so is cow.

0: Alieke ine lomfi na kegil gal nes arden ba na kegil ye lomfi kingasi aygis rsing na aygis beleng alanki aika idi na lomfi ken domrendio ye tette begis rsing kingasi ay arden gis bana ko naskel kam na magal kelia na keri totto kulo
1: ke borai ay ne kilo kare
2: jako
1: digle na man ko lomfi alwar si kain banga siri singo na kiken domunga kwa toya ki koranga kergel songa asa krisingo kain abanga si na kiken domunga kwa toyang ki koranga songa aule na intile kin sogale asoga kingeja kingile aisa kiden kwen risingo Aljei neyesi miro donga ya. Aljei dok na kiden dora delti en. Aljei neyei al kiden dora rumming tu leke. Nankil manti yingin jarrike. Nanyel odanga nyet bawa. Kiden bele na kiken kuru. Elati le aljei na kiden sur ti ying sipya. Nes kwasi kien ku senga faso. Na nyanga na ongo dembang kuringing suru iriring. Nama ille enga al melegang nyeding dieng idi. Na dem mirot al kile songay. Mim melegang idi.
0: Ine melegang kekire.
1: Ine.
0: Na jamay.
1: Kekire ge. Eina makaungina nana kinsi tok tok. Juru ngales kagilia. Lumpi ay kway. Mintori.
0: Esa mintori resyon.
1: Esa resyon.
0: Abang asi.
1: Keng abang asi ki keng dumunga kwa kwaya. Ki ayeto ya. Ki koranga songa.
0: Na kirkir.
1: Ki koranga songa. Na ngonong balki dorotok si resyon. Ki koranga songa. Adi ki yengay. Adi ki kweng

0: marang asado mas kay na rising
1: degel kang hi
0: ene na mayena jinjwa na hiking asado kela na rising ene ngwa wat al kela na rising lo diang asa kiel nengiz rising marang kilori ang de ang rakereng el ay ko kulle de ang rakereng el in kasi al lomfi na rising o ilori daga de ang rang karamba ile ba kil lomfi kang kikute ang ire lebizin kiu marang abay long na kil lomfi rumingas kamba na meningas kamba al jarong akan sur deng arakin kembele ang arang karamba lorian madgin duodik el nes domon fago ira dog madin bele na mara gulon ni na al mirsali wala ni na lengwal yetori kim mirsali sungwan ji korang risingo na dog kela na risin ni na al asa yei ni ki domburen dio kumong insi do na ardenga do lay lolo al yei nes kenes risin al yei na nes kinesim bele kwa
1: ine jingo do kirinjawi lobi e kainsi na rising mara kam beleng okay erbedin beleke
2: na
1: lobi beleke
0: na ingeliye algiskaine min kikawun elsa
1: ine maden taray erbedele ne man pech pejun ulbelta nangi jundi alan sonu maringo balan war war
0: alan al kadilenja
1: egen ne doral do rosi ne doral do rosi mara indoradi nama dorai lena solom sike nasi tariki
0: kan ma tuga onyeru
1: ji nama injam indorai solom giri nyal ke kindi ko allo lay
0: nangal dusai
1: nang zakia ke in nama digi awle nama skilo ridik elane sim kwa ay aljo lolo ajoba jo ajoba
2: yele kiyene dinare di
1: ine
2: di
1: surji ji
0: surji
1: ya adi yo la tulay wala di adi yo wa tulay nama ijegil al tulay mu ding remba al kilom ping ereng
0: tulay
1: tulay ile be ding ereng tulay nan kul dialenya tulay abay ile dik jittiyeza embelen jojo basin jol ngala shitan nas belen
0: ya lay ba
1: marra ki al dom borse ka kan sekol kay ngi sis kam helan kala tanan spirit jenga kiwe ngayin ne yeng askal ngaba ba ki en karaba nyet kabi na lom ping kuy kalgale alompi jalem pia
0: adi tulle nan ingamel yefia
1: adi jitina
0: mama ingamel lompia
1: ina ma tan
0: lompi ye jitisi yafi
1: api mapelet yenjom pia
0: lompi touring
1: adi
0: pele
1: nan jiti pia jisi pia gila na jangaba
0: ayim pia ba
1: egel ina ma
0: wala otan tulle gal nyet donga injaba
1: ne gal en ko ha ye al doingi za lompi ye al doingi za gona lompi si kel ma ke batara doingi aske ba
0: egel na jima jaramba en ki kalun sa doingi si
1: egel na den tar
0: ore ko doingi si kalnga sa
3: na kase ke dogal ba hilongi aba ore doingi la ke ba kase ke ngis longi ina abang ande mbele la se al kwamang yelompi wala dose ya zawel ba
1: net
3: abang tori en kiral kay imang abang kiral ba lonki kay ngu wala dwal kay
1: na ka ngi ngi ngwa biram de ngwe ba nyedil de ngi ngwa nyerin de yeri de dokya na kwa
3: de net le ga
0: ati ki ngwa al kerebel de kwa ge al isang kwa ge na en kanal biram
3: di nga bay
0: ati ki ngal musa nga ge na biram di mbay ati kwa ki ngal ma sikeri kulija na ndo ngal biram di mbay mara yen na ma inkar le peket indu musa ni nguwa laiba ire na ma yeri ke na ngi ko mo uke kwa musa putton na ma na ma ko yasan iri zata kagiya in yalai ki ine kai muwa ki do kai muwa diyo ki
3: baba
0: egel
3: kai muwa diyo pisinge ide
1: perje perje perje
3: jawo
1: aso perje perje in na ma yeyi asa minwar kai wo nga si
0: risingo
1: Nasi kiki ni rezeki. Nasi kiki endogo lang ereng rezeki. Ona kiki endoma kuwa. Jii imbelezi kiosa. Beremzi lompi aizi kuwa. Al jorone la jole suru al kiskami. Al rezeki mo ba.
0: Rezeki mo.
1: Egen.
3: Ba kuasi.
0: Nadoki. Doctor do kanzi.
1: Egen.
0: Use rezeki doki yengar.
1: Egen me. Kila mo ambiale me nengel. Inengi.
0: Majra man tabunjo. Ibe low kena smosotka. Aliye imbeleng. Asa soka kiri kuale. Kuasi. Kede en kwen dora risingo. E jone se le lo jijel.
1: A wule na ma en kwa.
0: E.
1: A isa ken soka keri kwa le. Kide en kwe risingo. Ne yesi. Al jundi. Ne mirot. Nyet in den donga ke. Mirot nyet den donga ke. Na al yey. Ne kide. Ne kikie. Del disi kawe.
0: Na so.
2: Dengwezado.
3: Ndiji mayar mani. Ndiji na jona jigrei. Ye ine wo balade ngwempal. Duo kerit deldino.

0: kakasa mosot ana sela dombare si nu irian dol aluna ken kwa gis do nu in kalon le ken kwa taraska
1: na jie ma jaram ben atigis kinga si pie ngawe indu al ken estare fi albe dien koy ne ki kilo otan si kel
0: na el
1: lom fi ine weriglay
0: lolo
1: ala lom fi dozi en biena jisi na otto kwa dinga ken min jawil kagul na kwa dinga ken ne kulunga kayo na kwa si kebi ele duba lamba dai koy
2: lolo
1: lomfiken otake le kulumbala bonu making ngaini
0: lolo
1: imbere yokani ine kasebezi le lomfi wori galai ba tabunje
3: ya lolo ka gisirti isinho atawan ke akwal kula kawena osanga kawena kingi gi bowi ke osanga yeng namo kidin juru kawe Nak ikan jiru kain skalnga, berang inang inang. Lagi malang, kemual asal yang aling di kawi yang skalnga.
1: Ikan mana yang malang kita asal, alat lompi kita asal yang sini sini.
3: Bukan mana?
0: Dah pihkan.
3: Ayo.
1: Ia berapa kena?
0: Kalau lompi dua, harga bawa dua sini.
1: Ambau.
0: Ikan.
1: Ikan.
4: Kan awal dok itu yang wad, kain kiljam wadai dah yang orang kuasi. Yani al minking irtingola ele lem boruye oto la wala kani wala ayanga ninzike
1: ato la kimbanjo
4: ayanga kari na mingi la tile ati ele wo madin den dom boruye ke ana se ke ana badal king uto ngay nan kay mbajumel na burjumel ka jaw kikin ayanga nina kim bad lombe den dilo bala kalis pala ngay bala ngiskin
0: ala ngiskin la
1: gel gito la
0: e gel belen amana ka ngine ne
1: tola
4: e inna
1: kan yen do kile bele disike yen yen di enjuru len kawitia kin gwal wezis ke rikulje ala ka mungeli ba
4: lala ka gel wala sanya tin age kikin ayanga kul bad lombe bad bet kales ke kiyazi bet ke juma yen gumel wo ma de den doran sa bakela
1: yani ke ele se jundi al kay no ke ngal al kan na sub na se banga ke lel ke lul al barunde
4: ak ke lel in waye kor nga gan kwa so nga gan uto bule torik zaina e wo mu zam barun kwa allah ful kwa baru gay maranye lombile seje gay na lombi sen si kan urgal dengi lombi ka ba ela na na na rang ki wat long ke la ze yenga me ki taranga jigele kan ka bas ke
1: bolas kalami
4: ne na rang na zlo ke nya maran ki dam boru ki nga nga ne ka ba tiriri ka ba tiriri na lombi sen jam gal ba yenu jumel maran ma go lay lombi ki nga nga gul
0: ya kan de per ye kai na lol ela lo ela ji jonga al den dio jonga na yesi teri jaw sarin ba ila losi kuili wal gaba ila losu yinget
4: egen na gaba ina stai ga minye kan na
0: gaba
4: ka be kam walang ille ago e kikin aya ga kul ka ji insanin goye wala ka ji doin wardu dimba le tori ina jawa ka bat lom bizina mas kul yom ki indora to biruru aldi ne kele sa amba ma to alan dora ke regin nas wo zike urualdi
0: egen se
2: a juru juru ina wuriyanga kangi ne juru wuriyanga ne duo mai nan aljuela san dom pisi jum dentas kilomping dojaro
4: kati
2: kati ke na bay nga ko ba so ma si jum na le lompi si jungel
1: na la ele dog jondi
2: egene
1: dog kati dog
4: lompi do benen baben benen ade ade wo ma si jum
1: egene do la kati ni e alka se na el baye asal lompi si ko dum bele teri a na eske la amina oel na ki duom bele ma mes ilon dog ele duom bele al duile long ninal duo ker si duin tas kilompi nga wetia san kila bele awo
2: en dog degi mang he marra annan kiki yelon pika se kelman diolon annan udo jumo na jawli ba
1: eh
2: na den sejwa
1: eh
4: ne yesi seje
2: ya
1: eh
2: basin kel ami marra ne duwe mbeleng jato annan lompiru man kene inni
1: eh
2: abaki o madon dorai bala jumo ba kangali ngi
1: na homa kangali ga dok mbeleng kan nan duin tar dikke jan di dio ke na di fal ka dok se hala helba
2: ne gal ingen kelwe ba dok den ko enni wasan kwa Dwimba esa jado lompin jigen ale jarang demba ngas kwaba
1: ka alunsu
2: alba dwimba asalumba
1: asalumba
2: aisunguro
4: aisunguro
2: egen na ji ora do jinsi ne jamin aisang rang ila na maden taray na lompi karakire ne ngbelin awune rangel na maji ese gen
4: ya ne ati lompi na magi na maloki kulba lomin alin tor dem barui na mon alela nasa dien de ma pale
2: ko balu deling
4: bake na lo
2: e ne nelan kwa aba kuldi nga dwin dora kundie illa sifural adalin yankwa ba kuldinga duin dora kundie na kusenga kawe kay nga zazan kuldinga adden a na kaltia nas kawe na kawe na sun kingudo nyet kingkul min todi
4: illa li ayta gila nas kay no sigo go barangkang erike hatta kin
1: ota sunga kin a kanuwa zlong yani
4: ya ina sunga no kuon jarane nan sunga ko la hadila ndo jurro bas kayin bas
1: eh kayinzi
2: eh tarai
1: kayinzi a bele dying in wontongin songa simwe a nama ine ingwa yekinzi asalon jinwale kio na somo sot ka nama mbe kinzi asalon fi risimo
2: nyang kai ngonga asa min kaole min adam le kaba dorde simo al innen jana innen jana innen ja min ding ken dogolale al dem bare si pui habilisi dok kaba risimo keri ne jidi nguji nengel nakai abat wajida jegi ba alkuseke ne orrejan aranja na alpia na dok in kwaji zela el urwal ngikawe nya inela bari singa ki kuldinga ki mbianga ke lan min ela
4: na mangena
2: ibrahim le fago ding na mayenes ki ken dogolan age na mankele kele na ngire na musa le kin ki ken nyen kin basin risin musa zido kozin kwal jawngel ki ngala jaran alkarnes ammi nem bel ay kal oto ngal ngirso di mbara illaki di ne gisi jiki do mbere jirto ne gidi inela na mari singa na maye na jegila ne kul dian kwa albas risingo bakay ko ila lan hadir kagile ini na ma ngal lompi marra al di mbere si si akeli ba na maye kwa na ka duldin ko si asanki den su de ki den sur el ki den jalo nin ki en kay na pirje nga kila ini ala nya docteur bu ni mpiana ko ye kage ken duldi ade ala balpi ala den dorakel in kul joyin ngui
1: asoy musunga tagatin asoy ne magal gis ine embreng a kingi al den donga surung ereja aliyilla en kwa asa kwasi soga kri kwale keden kwendora el nas risingo nansi paso nan kien ko singa ba namagal al kisi aja den donga surung ere
0: asoi
2: yei ila den kwesi na ko ne kotio
0: na bagi kwa
2: eh
4: na kotio na den kwela
2: al melegale so idige na dele so azam amado sey ali jikeli kam melenga kainos na zizi na rile pi kudus kudus
1: kudus
2: egel
1: teya teya
2: teya teya egel na illa na maye ne diele ka kirei egel na ngazi dok ma kirei ndora kawe
1: ile se jundi atiye ki daldi nga dok en se kalong al melegale so ka kirei kam na meleg idin ge esen kinga ta
2: jano
1: esen kinga jano ka lom fisu songas aswami a alken kerek nes kinga sir rising a daying a won tongle a ka kelma songa simo idin na otanga kit security na detin nga bodu on asin iwa
4: lom fisu duwa jigi lul na to jones aso jamin ba ite yani elegi esike nga njawe ba kila ze kinga zipilo
1: kise ite ba marangeli asal kilori galle tori inzikanga allon pc kitin sikang algi sikwesang asokwa
4: lombiti neske ba zenye si asoya
2: yedebe
4: yedebe
2: yedebe nanke
0: bambi bamal bajaba ba elongi si
4: asang asoyo
2: ka asol kuri
1: na
2: wingi da
1: za ka asoges amin na ma wel asan duri jum a neske jum age nas lom fisi asokwa aliye kenes kingersing na mang asanden sokle do skine
2: domi
4: asoy ba jawel kuri wori ko kindo mo to lenga kin ay sa jawli wo e asogis kamin sunga alang au ne jido king ungo to lenga ja dai ngore ko ang e dai ngore ko asi ne kilo jawli wo bas kine skilon kirting alan si idine jinjwa ko asi kilo ko imaram bele kala kame banasi kuni ga na lo kale wo jigel wo nadok dai ngore ko asi jegil neste ya le yela kikin ko na nadin ko en ko na isamongo namas gato kaiti
1: kuro kwasi kuldo ngabani namas gato kaiti
0: namas gato kaiti namas gato kaiti namas gato kaiti namas gato kaiti namas gato kaiti namas gato kaiti namas gato kaiti namas gato kaiti namas gato kaiti namas gato kaiti namas gato kaiti namas gato kaiti namas gato kaiti namas gato kaiti namas gato kaiti namas gato kaiti namas gato kaiti namas gato kaiti namas gato kaiti namas gato kaiti namas gato kaiti namas gato kaiti namas gato kaiti namas gato kaiti namas gato kaiti namas gato kaiti namas gato kaiti namas gato kaiti namas gato kaiti namas gato kaiti namas gato kaiti namas gato kaiti namas gato kaiti namas gato kaiti namas gato kaiti namas gato kaiti namas gato kaiti namas gato kaiti namas gato kaiti namas gato kaiti namas gato kaiti namas gato kaiti namas gato kaiti namas gato kaiti namas gato kai

Wingala doki kilma simoya tozan kendeskaya na ka kilma gizonga simoy tina kunjuno na kunna lom vende mbele krizing ili na ki ari kereskaya madini alang kabai alang kendes kumo na lom vizi chule kiwi na kai kilma lom vizi ada yue na ma chongande kwe nga na ma yom isdayan kwe lom vizi kanyiri ila ba jambeli ili na ki inkay alang yazi kwe ngi na ili inkay alang kala ekis beleng dakke bela kwe nga ala nas kalung na ka duin suringi kilma zon simoya zando kalung ni kwe nga ala kidayan bele kirzing na ma kawalang enne bele kagilala lom vi e kwa ine na kango zi e na kiwi zi na kona ka ilale e belengis na ma yekwada imbele zi alkwela indele kagil imbele le ale imbeleng ine matale mata sabele wenga au na ongal na namang wenga au na ozle aya togin den karalinji ala lombie beleng belnas kelkam in mala imbele agis beleng na kainin wole aininka na kainkin mazi aizin ko ala imbele ji bagi fial na na den dine jamel gizeng makwada in kalong lombine beleng alon kui elna bulo kui elning na ronga elal na dawlo elal na tongal ba ka kire ada du wing ila tongala fedi ba idigna na du wing na loka kirele kawe kawala mbela zimbela zik kelkam lakim na in anande ingrizingo kawalan kuro na makayngo tan nas kelkam

Bella na kuing ala kengo ada ngi lebele di kerikelka ala de ngane kirjing tong ilala lumpi bele la lumpi bele ngalim bele tongzis im bele al tonga au tonga au keng tondi ki lala kuing ele nang dawlonga nang ro ele nang dawanga ele nang dawlo ele nas bedel lakini tong adut afeba tong inga afeba lumpi mala kwerde ngai kwa imbele le kasana Adeng ay kalung imbele kweding ay kwa. Kweding in kwa tonga okay. Tondik nyoke ilaming dawlong ele ba de bidi. Dinga gamang dawanga ele na iribidul ba faidi. Dinga kay tonga dinga namang dawlo songa ela ba de bidi. Na nama imbele lombi kweding ay kwa benas nas kelkem na ka kelme songa simbele imbele di kay nyurungoleka. Ina na lombi na kweding in kwa al kwadi ha kayin gilal ezi kwenye bay galina tongila anake anning uraji ton nyatti ndibule wala ayeri bule kwale kerngale bule wala kiz ela erbetze ela wala ayeri ela indo afaydi ba wala lomvize baza fiba balomvize songa kwel idina lomvize kwel na lok kire deng anay la de kilma ke lomvin deng kwel de kilma ke kire nema lombi kwa den kwa in ule adangin kalong anning uraji tiwo dawlo akin jettin dele na longaji tiwo kin jettin dele den tule dio dawlo an tule na dawon tule kiral undilu ni tiwo kelele ki wazo bulili idina kiyazi kwela ke den dora kea lombi den dora inal te dele kea adangin dio kay in dora e kiti an nyettini kidele bulle alombi alke na kawadangin alang uling izin adangin along tong ka kireba tongi lay ara den kilma nyettindi lomvezi kweni na kide nyoro nyettindi lomvezi kweni na kwa kuda kuzijiti okwe lakin yaina kwa ba ka khala da lomvezi baza na wona yi dora ideal kwa kamina dora so kwa songa ngile kwa ji tabon duri ba irina kay ngala kin lodi kole songa kay na kire kul kwa nyettindi lodi kole kanga na duwar ba lodi kole jio lodi kole jeng ki kwa makula rabau aba min lotele jio kwa lodi ko kwa kene na makay ni jijiti ko ene kanane ke disura jiti ko kamina ka wala de ngwa benna kayin kilma kui du kui lombin den kwele na lombin den jalule kan tabu ngozi lombile du kui ila ki ngo du kwa ke la bang ele din kalong nan ngi nura nyatti de ele ne ura git ing lombe de baba ko ba wala de ngari nga kurel ba balombe zi so akwel anin kwa ke jiti ko e balombe zi so akwel ani kuinga eleni bule kuinga bakin baylong jittimo gilala irringa na kuingila dawlo ngokiler bar ilongi na jittimo gilal kwazi bule na dawlo ngila dok lombine dawlo zi yi inze kwa inze fya ina dawlo na jittimo gilala indanze buli albakul tokki nama yegi zingwa e de nyamelnes lombi udo akul kwa de zingwa jittimo la ngani bulal min kwale nang erbetle na kay zurungale na kay jarunga dakki kwale ki doron enni bulal e kini dingina engis kwa adan tonga dan kirkel ing ne kwa dan kirkeling no kawa jonga dwimbera na dwiniu kilalom bizi karikulu duwa ke balang ing kwa alom bizi lom binden bra inzi basya nengi udon ke gitu nyatindi bulen ben lom bizi kwengi ki kain kel man nyatindi na kain te bungole inka e ale ileke dawla den tule tibilal dawla kene kwalen kiyon baw dawla yim baw ba idene kurogin ini na dugin widen kwelle na den jalo legin du wi kan kingo na kan nyurngo tikin du wi adayin kalong annen dawlo ngakin ele wala ro ngakin ele elingi baw ba numa ro ngakin na dawlo ngakin ji elom bi bas imbele bis kwese imbele kwa ki dora kerkis in kwa ya kai eleng anni bulul king garaba kine jinga min kailin kuro ani nalan kiddu wi bazi baba bando zinana e bana duwala al baza fiya bana nin kitoki nyetti ni bule e ba jammer bule delle

ne ma wale in wa al benedin beledi kano na zin kalon kai kel male tabun kai na kan jurun wale inno sanga dinga kwari ngal ba kida bule ba kayle ne kanna idin kayle ne kanna na lombizi bas ka wena na do di kole kango do kuinga la na kuin kin na kilala lombin dora beya kringa bangu ba bandozi kartuma tulele birgo na erbezin ba erbet jal fiedun jang kwazin bal fie kwa bang kikion jitio kin kul kio kareng ba ba na kin kilom vende lom vende na kwengi na egi idine egi kio war kwengi kide dora baza an kaba anen jitio ki kuling anen ge ala baskawe na jarwangi baskawe na di erbeza da ge dio kelman dio le imbeleng indora ne ura jitio ki bulele albaza la ki baza an kaba ki kan baza an kaba idine lom vende mbele engis kwa lom vende mbele mbeginja ila tiile ala dawlo ngo undilo denja ile jamela kebam denja meridi ala dawlo ngo kain nan kuinga kain na undilo nan udaji to kulga zare jalena hinde mbazin je dem bagi ba kain na bagi ko kain zina yezi kwel kain zina kwela zan kalon azan kalon son ngandi kain zina in dio kain doing gel masubuna na subuna arana kaula na kain na kau kain garji ga bas ki lombing kau idi ne ki wonso ngaji jamelte wa idi ne ki nzi kan denjem miling alba illai al ade ki yezi kalum denjem milim bay lay na kwagi jiti kwe na ki kari ga akoba ezi ba da kawba den dora kwel adan songa kum idi ne kalonzi ki e ki ki wonso ngaji kwel na kalonzi ananga killa ilin ki wozi e ini na namaninki inzi kalum e ingi tonga dan izin kwa drink.

jaljalan dema musa namoro urni saba dema isjamo ala len jaljalit on ala duori si kidur kidur afuiba nasa kilmane dura kiaba ala duori si fo yaban kidema le dekle on ala kijainki kindema nama nige basira ala judale kia nala raubi namburuanga naramot ala jalat le kia nala jari namburuanga najola nala bashan le kia nala manasanga namburui. Introduction to the law. Musa namadalin belenga kwa kin namadalin belenga kit gyala Musa Israeli ngang tabung blisimo kin nama unga nadalin na belenga njandenga kit ge asa Musa Israeli nga sirisimo ni yale yang masurle kurul nani yale yang maril kain ro urdining rie dem faurle si honing baru ala amuring nga bakuri anga hashbon le Musa na Israeli nga namasi yang asit kagi elia ala masurle kurul namari yang baru sit kabe na uji yang baru si ala basha le abakuri anga yang kin nama amuring nga bakuri nga kibge ala ro urdining rie kain nindi ema ro erle ala ro arnun le kya namufuwa si un le ala ye inas kona harmon kya namumurila araba nyat le ala ro urduni ri kya namumbara nyale ala fuwa fazian taru ngale ke dahali mbele nga waya Musa nama Israeli nga nyat si tari anas inkwa kilba Israeli nga kindali mbele nga na jande nga Aisa ka atobi ngusi ardeng au asam balong naskie tari ba. Daing ya wong ilam figis bele beda puwa horep le. Naim bele siye ki kain ba nga diktin ais beda ba del. Marang ya ba is dok kingosi beda ala to ini nyet salang akam. Lomfi namagis kingosi udun tule nungi ki nungi risimo. Ni ala ka lomfi intas. Ni ala ka lomfi intas ki dieng warik ara. Ini nabi udusi keliba wala puwa ngire abiyo ba. Lomfi namain kwa ka andi ingi awe lomfi algi bingosi masir abidam dimbila le aranga. Bilo nga ker nga ase mba imba binta mong vidi surisi londega jiyo adjawa ba ritadokin sura jaba ade jawel na suru leke wala gal du suru koro leke na long sikuri a jomba na bagi ajawa ese ilin naka dinya awe lomfi ang asakil masi tokeke. Na alabangan jitula ng dawala si alde kuldi nga is na mong ongal kida ila kasi kanane kabas tuli nga aw kwa firi nga waya nga firi si alki kasi kwela na kuing bele nga bagi kawe din kuri lomfi konan si din kuri lomfi konan si ho ajaba idin ne duwa itsi ajundi ba ala kien konan si ho jarati na mongan soksi kuri semba ina isa bimosi diyan kuri lomfi bali anan kiso ko sondik ki intari nga nyat jaw maran so kan sabi kumosi na diyan kuri lomfi inja ala ye kie umil jawi jitari tadoksi ajawa kiso naman diyan kwe de ina niw na diyan folgo ina kwe na diyan nung na lel ki mbay manyat na jar nung ala ki intongan diyo ke ala umil kawe ha ina ji folgo ina kwe

naye siyalwa la jido kulwanja ama sirle lomfi na magrama ki kurusunga na ki kikiringa pa na mai unya se gisi lomfi kwa ala ngumenja wi ki monso na sandi imba na iya si unwa tulenga ja inal gisi ya wi lomfi kwa ala kinga yanga kura ingi na san tulenga ja ingi surutle ala gindi inkuri lomfi gisi ti ini na duwari kisi aja wa na jilo nga aja wa na kami nga aja wa na di inja arosi as jesiva kifie na duwa keri nga asi aja wenge wa na mande kweni usi na de medilisi na de mpolo na kweisi na de nung wala lelisi wala gal kieng ora nyetisi lomfi na musa fuo sinale Musa na main kwa lomfi waspo sinale kwa si kimbele nga nyet kwa. Kudun tule na bele tadok as nyiba. Lomfi na madiso ndalfonga au le bele nga remempia na main kasini. Bialwa lo di kuon diyo deng uru kelbami. Na utsi bagila na stan na udusi bagila na stan na ling kiyong kwa bayina na no, orrengan tabunga. Banyet doile kele. Nama na ngay long fi ba iski ngosi kien kuru na upin pale nama odun tule de mbele kel kami. At to ki nama kagira nas long fi duwa sirising na duwa widel ba. Mara na adiki long fi mbele si kel kam in odu ba iski ngosi suu na yame. Ka ngunin ko sun ki ay duwa yi na long fi ng olong kelami. Na odun tule rising nama da yin tasle ong inaki. Joji na di den bele kel jam. Ala risin din kuri long fi ay san kina si bele nga ki chua. Al gise jisi risin. Alan kel kam na gisi bagi ka. Long fi na wais di en bele it kelami al gis kasi wwa. Ina mo gis kasi nkwa ka kelami kwa bele it al gis jisi angal. Na nyet tulle ida la yunga angal. Au nas kien kil mga adu ila rigingol. Na manging kasi kilikawal. Anyen kwe mbele nga kiti karikawai, kidiye njaye. Na alang yang anamang kieng dogala tu le kongol, kidiye njaye. Dogona siyonga sinjwa, alang kieng tonga le baonge. Marangi jale na duin temunjong. Ay sangka kwe mbele nga nadale njande nga nyetwa. Asangji yonga si jawli, na stari kawal. Suritle ay saka aming diye nyawe lomfe. Na fakat, den... Soro na goro abonge ba. Dora itlebo ay salong fi paale alam bayi na bayi na bayin. Alam songa bayin nas ay nga kurwa la boong suru itle ala tibaw. Long fi enjoy nga na dali intari nga. Musa na mas Israel nga siyeng kwa. Kin na madali na bayi nga njande nga kitge. Ay sa kasi di nga huwe long fi kwa ay sa mingo siya uli. Asan tari ba suru itle ala ba nyalam at tibawong. Na alang intet din kuri long fi si bagi ja nas kike embele nga tare ja ay sa kaji si hundi. Na ki indo wala na ati nga si ki ja ingin so ganyat alang ki nga yunga kuri ingi. Ki elmam Israel nga alang puto bay. Nas tare ba alang so nga beng suru itle asa ki bora na naso fis enga. Inay si long fi yunga si beda ki embawa long fi.

soke zamin barfates amin idina songotulle jang na donge an lomfi jizi idina ji dai lomfi songotulle jang na ke kionsoge jwengi na dai kwel ji ki don kwelgi kanni don kwelgi kanni kankil manden tulle tibindi na karo ki don an songandi idina songotulle jang be lomfi donge anni na kuroge zani na bagi au na jido kuroge zani alandi irizungo na kumbira na kenzi belanga kenzi yanga wa na belanga kila alilonga zijali nga indombura kide ile kirde in kila inkirde in adan kwa kti kakireka na nas inkoli kin udonga ki nyetindi kin adha kambira nga zi in udonga songa kin adha bera nga zi in jido ala ila janga na lomfi inalba jijan dok kisoka kiti na kul na jijan na enzido donga jani na kiyo ngin do kukuru yani kina dal makka kargiro na uraki nyetti di kargiro na allo kilele kay alqwa kwa kila ndio ntule kengila asonga kina jiji koliba marang nime enjiti goena aizin kuro aizin kaina akuro aizin kana na aizin kai kilmale kaina aizin kai tabule kain illa alaji jidain na ji jolan kiken kain ala 18 nizerel asoge mbarate amen ka inenin are uro nama aingones keng keng baldangwa

ine na kai na kirdi na ma ine al bela kede le kirdi ine dambere ine bodrus la al dele ken anale tangara os a we ongale na wena ongale ide na gal inrim vade aya wena ongale irim via inu amanzi lom kilom vin ken kona kilma al duo ladina simoy ada kilom vin ken kona na lombiles kurobulo na lombingen kurozi a tabu a azberelba na lombingen kurozi indilonzi na lombi ale kwazi kuro ini na kurokini e alkain kilmale rezi na kain nyurun ken kido kwale rezi ine nana ma imbele kwazi ingwa ki aizin kai ine ne ne na ma dalba doke ine dayin la mayramba en afoiler oke la dualen kero a bolis kero ine na ananga okila remenvia ine dikle ingwa e adan enkalung lompin den kuron den kuro amanzi in kumo alombi ya da kuroke na ile ye kuro ini kitina nyati ndikla da dele kandel ine in kigodi ile anani alan kwa kile kan adan salam den den kan kana alekain salam le kain na adar rasur kain na urakin kul na udo ana dirro akin le undre ne bulili na tile ala kil magi kisondere na manzi akalumba udo aidalinga marang ie ine kin kul ile me kuro ini yirina e dora ana vi ken kwaska kwa ken kila kamera kila aline al wa ar kwaila ine mazir kain na lo mazir kain ile le albe ene ngana na via na uno ji tiwo kain ezi iri bulili na iri bidling na uno ji tiwo skawe kin le borun ken kwa nyati ndigila marang lombi ile le ada bera la muta ingwa alang muta zi ngana illa nas we nas ana ngani onga o wenga o onga jo onga na wenga onga ila da onga onga zina slombi ezi ana veleng una veleng na demos veleng na unas veleng na unas veleng na mosaika kireya ne yanga aran ken kwa klezi ila lo makala le ila baru makala le rang na ila de jom baru fingi ila na baru leze alombi inji kwa ada lombi inji kwa alan illa spingi lola ayeri tulle akila nyettindi al illa kay wal lol barangana tofana ayeri tulle ne kay al illa nyettindi tulle na illa kay no era lola kabanke alamba illa kay ine segindi lombi illa le alba yene kwa kila dina magal anay kariere kure la barungen kwa kir kariere kure ki o mortana ki on kanga kure marang la dion tabungere nama bar kya ropo kya ila dan askari ba aidin kandol na ine lombi ele ka musa ile mas kamera dungwana ka dongwa jeng ada bari dong ayang aljal do

ine da imbele ina namai kal imbeleng ine imbele alba beleng ine azai in kalung ine muda de alba alba beri lati anai tan nas anai bedo ine se egindi kwana mas se egindi kandul namake kin fir janga ke kilala ala lomfi fi illa war soga war kwa kilale na lomfi imbado kain ayi dora makai lada gigar gido na ayi uranga nami ngole na wari ke wala ayeri nes kwa kauringe wala ayeri na nes in darbaji inje lolji tike dorabake lombina zimfoli idina e koranzi kiko ines foli de ina inzane ngwe la da kuro itage lombi ken kuro songa ke nagi koranya tindi ibadin foli alan kora kul din to linjol ina na membeleng ine urwa de ke killa ine lombi ken da kwa lombi ken da mo kwa kan amma dai kalda buzu kadab kaba na kalda buzu dut kawrin alan duka na kalda bunde njabo ba illong ala lombi ndembele illa alan kai kil maleka na bele ilal ekis kwa le engwa kuro alan dele kein alan akanguriba al kuro no songale ke al indane ngole kangol kuro kenel wala ay al kail na kanne na kawralan ila kalda buzi kabuna na zika kinyati ndilombe wurin engwa kuora na dora e adam feli na anifugwa kalu ayere ne ilong una tulya kalu kila akikwel izin ing na ilong den dora ala longiriba onus inkel maleka in nakila nyurungole inzin kain lompi adam feli dora nanning aika kirei na anning ay koranga ay tarrake adam felinga mara lompi badin feli dina lompi gen kuro ina lwiba inzane ngwe lompi gen kuro songake lompi gen kuro songake na mang inkai kel maleka na tabunga anin dera erbet kick dera no kul erani ni er na ge koranya tindi erani er kibang lomping keng anaya kang keng anaya kwa keng kang kila kwa kila alder kay iker na ker bit der ker na ker bit den der le kering akanguri ba wala akojeri ba wala anaya kauba kering akanguri ba wala akeril ba aninget erbet imba erbet ki keng kwa keng nyati nikin keng demu kwa kila inzane kwa kila mana man azinga dia kain berenga ye azinga kain janoge azinga dia kwa kila ke lote kang ni iker ala lomping den bele dorate den berazi dembelazi kedi maranki amadi ila kelmalekain ayeri a ibanka alanga kaziba ban bele lombin dembelain tie banje bas na kwa bazin kiwal bas na kwa ndion ndion dine inal kain kion jenga kinal kain bazin kerget in nan tulle a tulle kain alange tulle kain na anne ayeri kena ake babanke yidina lombin ilalbatei na nilbatei na ki kwel lombile na ki kelmande te kwel lombi bazin ela asogize min bravates amin inini ayere na maswata bu kwa dagile

0: aso kibaro ina ki bara fata bela ore ko ki genya kergel e lobi lo alba ndo ay kanni ko ki dal di le kamu ay ai si kamu ona ko ki dal di le jo ay ai si ko nga arias kan lan ka kire ban ki genya lobi lo alba en e ko ki dal borun tu le ti ben e arias kan do ki se ko se ki dal ki ngaran ona to wapi nya lompi si skola ko me la wuna aba ilong na dainta do ki lompi ngiri wo ka kire da wi ki se uto ki dal ki na putos ayudo basi nyoke ini e na kwa kidal do gena da emborun kuzingi kese una lombi roman leja na kwa kidal gal wajana ge dok au nas lombi efero na dok yei boru al asanti le wal atanti le na kwa kine tare ka wel ting kuinga worige kel kam ki dok au ne zwo kwi ela kese nse la una gal wo kwi dok yei al jundi al kwas ja kiden dorakin songangre al yena kwa tare nga nyetensi dele kitia belna bago ten sokden laban yena kerek bundulu barnga na sirem memba uze ade ke na kwela lon kona kawarine na sa songa tagati ne gedo asan kalom ay ki dain surdio alkain walgal kuldinga surdio alkain wala borgo surdio alkaini ay na dik alkena lompe ko edo ay lon lan kayana ngindiren ko anki en tazali na na ma belasi mo gain na kwela ndi en kirtingo na na barugo sakai na kiyo balan kirtingo ene na mamma ni maram bene ela na e donga ini e ilia na makago na kawar kital kengi ya soy kibora ina kibora pata ija go maram bene
1: asoy kwa kit aldiele jamungo yi haisi bomungo na kwa kit gal aldiele jonge haisi bonga donga ikani are ngaskang alang kuldomban del dindio tajagim bel na bago na ron tabu na skarinja unya kamba bago kiki yung are ngang otton sokle kaman asoy
0: ke boraina ke borafatai yenes doena taraz jago kisena ma alye ki kerregal kundu la ngore alye na gutonga ke dangi andale ka wela wona ki ngwa kisense e ande andali alye na boram potaja so wa ke sa so na ari ari walgal ubi u abain kwal ke ka kise basongas na ya undule wona ki songa ka gila nas na yele na ma ile ngungi belna bago tarasin dinas rem memba barnga na kial dogi na kana kirtingina lomba alba dayle kin berengan simo akela alamba boyinga no duiti a loro ken simo ko dok diele kin asam bundu lene kital kin asam tarika na alan tarifia dok na alan dayon re tarifia ki dora elalki ko la sanka go ko ase wol gal dayon re si lobi lo al lo al jutumo nge alan si dayon re jutumo le ko anyetin sharing ken na na lombari ten sokle duo tong tum ade hadira jam bana gel duo di dok au se injana karanya na dok kirik au se injana era dok basta bunjo ke nera duo se do bukuro ke na bulitia alang era tong tole tumo na kise ete na makwel alang ka ankirsingo ete na makwel alang ologo ankirsingo ina dulding kwe ya alke ki ken jenga kidik se inkain mending nama u alki kwela sa songer den sa bamosot ka alye kai ologo al itin kain sa wagan den sa ba nando uluga kerna ke nan kerna ke nasa so gal gutin ke uluga ge al lompi duosi gal demo hi bakena ina namasgal kiden gutin ni namaskul arra tembetes ini nama ritibia ke sense al sa so tarasine del dindio duobi duo siba surmai na duobi duo adekel jaminan ko san kelam adegal ilon na jangi na ilon lampi ina pakkat ko si basa sindelba ela nama ela duonde ngulu ei kin nama ko la en kagil ei ko si ken uluga ainin kadni wala ko lan uluga ka bu na kan ka mai rambai ina nam uto ke nesa zwa taga tine ge duldin ku en gundun ke uto ali ke na fi 15 kalu melo bi do wi do si kwa kide melen kam ke ma wa bol den ati ina naske ina den ditini na ki kwang asrigin ba wala ina lomba al lompi do ke tine ba esini eten sogle ki ari long na lompi do si den ma heba ini wal gal den ati ina le dele ke naske lo san ke nja ke ke wal ga alan kwan tas le ke naskwa si adempi kita son kwa kerka me de kel jamingi adigal gutin ja son kwa gut ka we na ka indosi ki ai ailong ilalongi de asa wolo ke de ngalan kanni wala kido ela du abu kumona sima ban kwa nyet ka na makawe na maskero na ma na ma duo duo ba na ma gender na ma sin kwa sa kairo wala ilong le asan karin ga wote lolo indore indusi asa abu pelan kiro wala wala sa ba nyet kiro ja gona zo
1: asoy na tane aso orekwa donga isunga ni nama utonga dinga kini nama tinanki doke de kelu lakin marang jirgungus apu kain nina ologa al duo bi duo si deng olok kanne al duo si duo si deng olok kanne ilong nina al duo si deng bagi kanne wala nina albagika urugin jani baginjay ulugin jani a aldozi kani kurun jani na tabun jabay ba nama ailon aldozi de ngolu kani ilong nina sa ila irte sa du timel dio a ye ilole sa bagike na asadok kwad ani inkaye e inri aldengi marang zeinina ki metil al auto duo rifia ni nal jis metil jalo alan duo rifia a kwa ke bele fukat bele diseke ne kaminga a yani nan duo yani musa ni rifia na makel na neki ausa ki zikangi na arun si ausa kingi ile bele de la loli na lomfi inal la kwa lala inala ngaiba wala illalong ila duo al duo rilafia alankel nas nyuaka na maskero ni ay duo baw na densi sini ila abanangi jine ingo majaram bay basingi injeyim kasi illoli ka bagiya samba na deldin kwe bi deldin kwe abasiye intima lo nas intima uloga asake ba ken awdem ba asake ba ye anangay fia ire yesikel mafisangi ba ne simwa ngomba yani kimitile jwa oto jël nak gil ni na oto daim buru al el na fago nak lo ngale fago idim fago na stoga nga so ngain kien kil magale na kien juru ngale kwa ingay ki ngese kay huluga hayla kaniya ba ki ngese kay mbajay la kan ki ngese dain dol hayla kaniya ba uluk anangi lo na duwe na bele rising na kela as ma dembele si kelas jamba ila du bello ni na nungi njafe na duwe se bas nungi debel ki anang ailong ila lole mati yesi kilma simwangi ba na ba kilma simwangi ke ba ire ila lole ba korindiri na ba korindiri ba ferraje ngindiri na ba ferraje ni ning dutu mwa ke ba du jangwe ke kinna makage na manyoke jenke inna manyai ki ila long alang duo bidu de embarasi keng ini na de embagi ini na kutumo na tabungo wala ilong alang duo bidu baram bu inna ma ailong nina algamayin neki guma si kwella aba guma ke manato bo hulugan jani ake ba yani ai duoni je otona yani dure duoni na tarif ya na sulum ringo ati silin silin nyan dulo nyanga na nyanga na awreng e ngana ayu rivia na maske ngirsan kwadi nga el albeske ngirsan kwadi an majena den jël de tu lela julo yi duori na ma el ki guma ndora nasbaw ila ila longal duosi ke hulugo kani ila iye ai ba lomfi ki longal sunga risingo na ma hulugan jani kai baginjay mani ni surti bagi kauliti nansi kakang nan deles jutumukan nansi kakang nan tabunjoke na marang ila ari ale lona ki dele bogi gaw ilong asaki ngalong holo e kiasa kalong almati duo filan ni nafia ne risina den holo kani marang ina esmin batari asanga kaba la tari singa dele kika ki bogi yi zainina ai abba wana nyangana bawba wala dai ngu torik na reibeta na kurung nyet beta na reitu levia na manda nga basi dele runyo wala dai nyesi dele runyo oto ki ila inangwa alba dai ngi wala fingining nas dai musi asokwa ila na mai london ina yesi de hulukani maran jondigi ila reisi kidok asan tarika kinama kage nama atingage al lomfi kwanki tongale jawrti na kikerker koran kerker jawrti maran jundia alan kabuna tarika na kutumungo na kite bungo maran ina lombagal alan ken kabjunga alan ken dem bagine ken ni ne ken huluga dele irigal kiuna tuka kawe ila keba asoi sami
0: ke buraina ke burapata maramen kese ye kinaji jo tarasinde ela unaki alkalwal jutumo songa ina doping tena tamo doiti ba namake kai utanga dokaya dokaya kai na kwa asker renge de ba illole na mai na jundia na jutumo anangen kwal jutumo ke do ki ela lenga tumimba ale longa nang ye longa ina ka un eten sokla ba ni fena ka el na ridik a kino mara ridik mending kidik na wela lang asang er nga lang yuwa ki aba illona ri ijangi alto lelay alanka na tabun ko mainding aba kel nasuru ngasi kama yo khatara ngal bel na inan na inan ka na ri illon al orren na orren den jutumo yi na itina sa so to lay banju mo ko adi na te nungi to ka to ka vete ha in kaning ha in kaning ka ha in kaning ba ha na mang astaren asa ke al basu to adi ha o adi arati ke gabala ina tore galam kwa al ina randa ga vanso min dem balem badinga maram bain kwa kan den kirin irin belen asa zuwa kummi Sa son ko me azambele tun ye ka hena ka alpor ya la ye por al ka hena ka na ka so nga ke la du ke ra do ba ro dun ke ela ba ro dun ke na du ke ri as lomba ya ka hena ba manin ka manin abanga
1: ka inza ta ma wo ngar kwa ilong na indi nta la ke ngaza ta sin yen kaula
0: e ke na ngi na du ke bola as lomba ki ngwa ka el ka ka hena ka ba ye na mi la bara ne ke lui na gut ka di diembele diembele ba yen ba en ka ma sha Allah al ba batna al ba gut al ba to le ba as ka ba mara kain asan kalangal bele da yen ki ke na kirsin na da yen den dale si numu kundula kale yake kwa kaina ka Allah ya kadi mara kwa pota ambele ka Allah ya kadi mara kila tare ambele ka Allah yake an alin ki Allah kama ngasa lunetin kan au namake.

0: kuelande ngulo kanai la dua degin dendel undul ilor kise kinga sina man kise kelma simo aba ilor neski ore kwa inkyo ilor dina lot ka gona insecure do be do sa tarike na pial de ngulo kanna na de ngulo si dua la bohuba kise maraman kinga se pas long al kenkana kyo nas ora kenna si toba kenna si na kunga sina kutumin na in yutumo na mabasi wa ya tabundute etel sokle eji ay gelu al induo ma yaramba na pake ore taripia na ete kwa kele na kwele alan kagial dense misi eji ay gelu asan ay jwa ken kwasi
1: kidik ka asosin wa ore si asaki kinsi eringel marang kidik dog lori gang angwiti na kering angwiti nina daim boru nyetin dem bulile yani ne itin munile angwiti asoi orre kwa sa elesik ka rie alang ni kawa na daim basi dem hulukania sunga takatini lano taringa aliefia adias ke man domoge na jundi marang kwa yen kaminga alkona duongi lakini marande konan dio ya domo apunga kayi na de ngara kere lo banna kere ngel alki kaungi na na lomba so tombo sine skelkam na ilong albelesi nas domon si kelkam auna isla yom fago na dem ulukania na auna ken dola barngantas le kayin alang ila uluk si kabe marang kasibes ilong nina asaka burun diyong yu burunyetin diyong na uluk kwa duosi liakania aliake ba
0: si
1: indigina ikai trikil mo sondoro
0: indog digi bore dayngore
1: ya ma dayngore ba kit bulinyet aba sudan yung kwa nang aba duwe jumon na kwa kelena nas erika we baba te asay surungiri jawla kalas na wa marang kawe sang ngolong ki ore kwa eiki la lori alkuro ila duo alia kema au ne si ulug ila kane asan des denkil men simming dan yu el nas i wardok mara lia al nyanga mang mungkin nanki ngwari ngale dale munim fingiti na ken do gole munim fingiti na orele dok lori ang yani kilmain si mogi lagi mar machan ko la kuyi kan al duwele lan dan tas ne ake ba ne kika wel holok kan ne na ma wel alang yenwa ki ila lole as awuna sitim mosot ka aba duwe bi duwe ne lorang den holok kan ne alang awuna tin idle kan ne al yekke na longite ne si kalu ne kinga ko kul kilma si moke ne duwe bi duwe el ne si yi ko jige
0: al dain tabunke
1: na ko jige yi nas en kwa aso marang do jitti ay ba al ye nas kunga nakanni marang ki long asam mosot kanele to ngata bungo inna maye ina hulu ganjani otto atini manningi no atini nye long na ne min til itangal ye dele kenga den kilman simmin na orre asa iwe ka tare ngana pia kaza long ba alang duoke nang ilele songa kwa nina ala nye kwa auna kan na kundul inama kai na ma uluganjani mes ka funiti bagi oto kwa dinga manin kayin ke kwara na kiranga na ngame la nduo kai hi alba sawagi wala alba kona ja duomi
0: alba
1: ba ba
0: ke bere bala
1: lakin marang ba ila inyai aldal dinga situm al del dinga situm aba otto kel na kagila na nan ni na ilono kor indiyi kona skenes yepi al lo dinga yembeleng al kerin uru na tole uru tebu muker na lo dinga ngal yembeleng ay la kel manga kani yi or or refor yani kalu na al yembeleng al sumotoyen ku al turu jogile na fugo sor ko yani kin do mo ge sunga den dio na beleng na kay njuru ngale rugo ngol al minki takanga ka mara na di oton sogle na asam min ye tamanenda nken ki tole for forenga ke kire ka ngana skaula alan kila konjola ke yinna sin ken kona kel kam
0: na pasen na asam bele baram bain ko
1: kila kula kul ka ge kila kul jurgulo ngage otanga punga ge nama in ko ilonga sang ingalun ki lalong al dubi dosi sursi bagi kawalan dosi den kané ila yene jutumoy
0: aso
1: bagi nja yene jutumoy bagi nja yene jirgimoy bagi nja yeyi nina alin kamin hi bagi hi joyingi bagi jutumo abay lona de lorewa hi wala jutumo bagi sinu in yeyi abay lona kininin kayi ki bas kirgin na battabun kané a au na duobe duosi andang ilong na ton diobang na jurnyungong ali lon na porenga jurnyungon duokey nan duobe duosi

0: deng uluk kani. Na sunga sunga keringa ngi na dok ingwa alan dok iya si na yanga si kiyong uluk kani. Alanga keluwa na inga mi mera min dembele. Ha al illa karaba au kel asanye kines ile lole kin ulugin jani nguri oto meram si jundi oto na ngin tuskele abajal ban jingo bangin jilo na tori na dongan tori nga ka ngun kines kel kame lekin maran ki rai nga kundula sankangil na abayan gwal jigengan sabaka min nal abongo kines kerek kien are nga rimmen kawe no kundula sin rimmen kawe na asabara bara sagalin ken yi mera ma sunga skein abayan kein lan kristingol addasin kein ba maran kundula sa idinga kundula ba yi na de yang huluk ina kanye ba min torik min itti aba rai jang aljel na jua tondio au ine dinga bankili ne dingi yankili ne kimbe nankili la marankas ki fok na uto jawli
1: fok uto jawli bo
0: fok na uto jawli yi na magal dombre afinge do nas ele sitim mem pie yi dembele al kai al fokoy al illoni ne insanim foko wala duom foko yi abaye risin marang ines kango ba ila bele ila long allo sati alye lona lom fin te bunke na urula di wala nakafi maningin kwal inalangi wala jidin kilma ay jawriti al lom fi inangi kerkerfia aba duo de jang na min ni jana kalas jel alan di lejeri banju mondi ngolong na wushi ngannan ila janga al dokeng age maning allo to inan kay yi nas kerkere ki balen duo duo de ngane digal kalas al iyenga kien arkan ba toge ina sin jaba ni ni de al kirsinga maran litet al minni fiya kalas na kele nas kerke ki na duo de en sabale enga ni al yesilom fi dem fiya banju man ko yede dem olon kalas nas way na ko se en na niu anan de ngolon ay longa na keden duni ngar banjelu na olon fi ngina bayen ila al lom fi gi kinga si inna lan kwel na kayin janga gene na lo ila lole ki nan gamen dok ine ulugin jani kela asan ki ngwala al ala uno kwa na risingo na skel kam nya de raye kai marang aba ilong na ay duobi duusi deng uloga kaniba kasibe si long ki alanga kutumu wakangu idingi na orenga altumul duobi duusi deng ulog kanie na elnas derae fago ninal kikerek incoming duobi duo radio samarle meral majang abola jang iya la jang abala jang bay la jang aljelnas dirae jago aljinjel wala oretumu na makikandoray ki ulogin jani oto aba bagile ki mbarnga ilole alkayin ribieri arkalji lona addenja yemba rimmen kawe wala atigal ilona rimina addenja na ilona rai barimmen kawe dimbele la siba jena kerinya ngi tololin torik aba long na kunyirle jena kerijuriti manjumuna jumuna kay na kirsinga in na mayay ali long duobi dusila den hulukani marang anan oto barnga ki kayin nan kunirle kundula tette bene aske peliba abay lo na ray nga fi na addem fi na ilong na rimme nga indire nga ba wala kwa ores ka wutiaba ina bay lo ngal dem hulu ka kaniba na jato yesibon kuro junya na ma dofi ngi nang iria way nga ba asoy saming
1: e ke boray meram men ki se ken ye ke al king uto ka kina nga da tule ken tenso le maraki ki dik na ma dogi al inkaw e ri aba ilong asaden dabu kwa ku ngi wala kawe sina ilong alang erije ke se al surmangi uto nga songale ki manena diro diro kendel
0: ila ila del ding na di ngwa songale
1: na ki
0: ne ma ki de ngore kaw
1: ki manen di jago jago
0: eri asa jawla zene ngama nena kwa ngama ji wore anjo embele si kanin kawa na kanin e na manen in dirbosker kalas alba kwa kalas dirboskera wala gal tong kutumul na kwa kufungana tete kawe na skalas kwa dia kufungelena skalas test kawe na soldiers kaungeli na dirbo keringa al toyin garin ko na skien koronga kele na dikin sinu kele kwa dia alkarakin ma kele na kariyal ya in nama yayi marang auna singalun dirbo bi dirbo na kwa ke ya kare den garin asan kutumul ya albakirel tombi tong na kwa ke ya kare hi alan den garin alan kutumul na kare na na de logic carré basi njalo ngalan kir or bele for asa jawla dok kwa ke kayinga nan dokke kayina den kirin gare maran kwa punga kayin nan kage kiriwe kanin kawa ko na jitanga skanie maran oto hi alba den kirin kwa ke kare na iya ngana mera makare hi nikin tina baskawe baye na kera oto na ngi lol fo maran na makai awune le bele to kawe kanin kawa
1: na te iya tenin london doki won ko na ban jitia tabunga nyawa bari na ki abon
0: asoyi
1: wo asa engil ma poya kan uta
0: asoyi inna na mayani ki gwel alang abosi wala iya si wala meram si hi yen hurukani
1: ay na in lole taban mara men mai long kise ina zai ina ten sokle ki a abanga zai wolgal banga zai wolgal wo zai na kuyuka wala aska ba taggin ne la
0: aso
1: songa aska ba ko kidal long alken ay ngan temen
0: ina ye aska ka in long ala nda ente bunke nga nen kiyo nan nan ko ki ye
1: ina kwa azo jumwa kwa kidal kiyan ay ngan kiyan rage kwa kelenzi aska imba nadeng evening ereba dikke torik nan kelkam na dogba do to birin alqua alken kikenje ay nga piringa asaka in kwa skin nak inan galni na kwa fana kwa kai nan kwa kai nan kwa na kitirin da kwa minkarin min war kele nana da ki urke ne bola kene ba
0: ki won do maran diyo za ta kwa kai na tirin da kwa kai maran kika koran kika skalon kika koran
1: kan inala ge kan bel kan bayrangi
0: ne tirin da kwa kai long asal lompi si za ta tirin da kwa bu sadle argi ni kel masi moy
1: inalangi
0: lompi en zaba ila lompi atinge ni nakini ni au ni nagi otoki nga boru boru ini
1: inalangi
0: hi sur komol mol kiken kurwon kiken wata ngul
1: inangi
0: alam lompi en te mungara na tirin da kwa kaldo kangu dayin kel mansi min den saba
1: inangi na mai zaki uto an kense ga zaki barjala ko wala uto an sen zaki aje kaw na ma injegil ingi sangi jaba jal na kini ni jaw jato alam bay sutun garga gay indigi ya ki orre pora so uto musiki ka je ko se angal ki janna kwa kan ne ki ko elam bas asan ke lang simokan wala san ke lompin simokan e bat uto la ngaba alang jato uto ngar ga ke na inan na inang na al ni na fe nel dol undul na biye dem boru ke lan ki piringas ke de anton dok sa so waski ne dok dig na dok yei na do ti nasfi lakin marakin si ine fingin eske ko je ba na kan sur ko si ko je ki na ki deldin ken to ya kan dan suru min waral kel kwa dan si menangis kanga na mo marki ka ngi na kay njona kwa ndo ngi na ma imbele nes ki ngasi ne pago mara eten sogle jegil kwa ke ayanga nin ke ngi na kinas na kawla kin ayanga ba jumwal ke ngwa tirin da ko min won dom brentene min won dom brenden se min dan ke
0: redu urgula asan ilong almin digle
1: aha
0: algo den dom brefia
1: aha
0: al kwa ke ngire dom brendi na nan lom fi ki ngona ja nan tiri doko kwa kwa
1: ke
0: alki ko ngamin kidan mo reka ngamin kola kwa kola kwa ai wal tombola kalde na albidi nga kalde na dolfa nga kalde hi na kwa aldusu nga kalde na kwa alganga nga kalde kelis kan kola kwa kirin min ila sale yenkai marangel already wonye ila long alki ore kwa lingamin tin bitin asa jabil kirin nga kello kay njur mo kinsi asa jabil kirin nga ki kandura ki gutin dora al otanga sunwa kin manin ore do ndigin kwa ne kwa lomfizi bal yesi lomfibel simoye al kwa den tirindo konga kalde yi la kila kwa tirindo konga kalde ina kalde ba asa kona ngawe asa kwa alan kulul kiyangang la al lomfin te bunkerali al yensi kilma simoye nan lomfin den kilma simina lomfisis aso kaminga yi na kwa kunyi kurita kila tirindo den jago
1: nina
0: oto ine a orre kwa kona dinga kaynes ka leila dik albaji jan tok ay la beugi kaw nangal jijan kurudwon yi aisa ki kurnga kaw no aisa duwa kaw yi imbele ila long asayin kaw alan kalo wala lomfisines asokaw inki lomfilenes lomfisi duwa kaw alge ki ngasi fiya na orre ye fiya na belegi ini yi ne surugi ini kinama kage kinama yeyi asan ina kalum babarnga duo sel olokani ati lonna sawagi lala kul kitalage ba aljawalinge yegal awdok sawag da nasken ko nasi illonye kona kul asa aw aldinga kay na domongage ina la lomba alba ki gesan jejjegen kawa na kwa kalul na dinga dok zaman ki ba jegile daimbulille kona kul nin kerkerge marang otton ken sawaga kona si kangulza kona si nes kangul ba wala jawala si aska ngeliba inama dogye ayi illa long orre kwa alan kwa skela sawaga si wala ko punga si nikien huluga kania hi nas inkulnia kin kona saji jaw asa arifilaninge yani ai kona ska meningi njwa piringa bianzi kona kan pora bianzi kona kan nas yenzi kaw natane ila kangi pirabienga ali illong namati kwe elle digle onga na banne alam banana si elle di lebel kila pirabi an kiyon kona dienzi barawge yi erdike loke dok al abonga ilong kila yen kwe kelili ki wonga na dien gangang kalde yi kila dosi kiyon kona kimbara onas kawe konas kayin tugu tugu al ilon na abanga juse lole kayin yi wala gal na juse kawe yi ila kilezi tugu tugu nze kayin kona den dit nin kayin nan den jawal to barawi yi ko so gen se kona kayin baraw yi nan den barawi a didi sin se kona kayin al yeyal wu ngandi ko pungandi en jawal kilen nze kiyen kona do barawge marang ki ne ken jawal an do barawge nan otari nga kayin alan kwa kamin al jombole kenga nan ka kenga kile simati a tagene kumeba a yi kile nan do die barawi yi kin marang oton den tile ilalong aldo jurenga na amonga al ilona sawaga kiwage al ko punga sis terika welen kien hulu wa kanye neskin otase do kongul nasko makaye ba erike na kaw na ayo risi de rigebi aka ba nina al gutil de lores rige nga kan kasiba se long ala otaso mwa ke nes urungol liana maki kwa ngindia in nama yeyi ilalong ze yoto nina ba kuyukale al ilong na jato de hulu gwin kanne ki alan ko na den dombor si kegil ye ka ngalan pi ki de ngasi kummo nan ye ke nan pi na kanina nkelu na kelsin kam ye ko si buta si volngiti anan ilan na ko na gena ko le sang duopia ire dai mayo baka ka wingi arang bankela na kol al asa so min den arake ire den garib ngi nama ko na duosi singwa ani asa jawla na skin ko na ja albas pia aba ina lomba senye taka bezin gwala ji alkai alkin gunda buddei kem kona dile taka aygira sanga iniba ko aha ani asa ji jawla na ja namasgal duo ker jawla nas pia alba ko kulin kien arkanga sikela mi lia na madien di duo ko yin nas engwa e ji kem kona se asam pina ngipiram kawa inalang kinamaka nga kile nama huluge kiyo toile long ali long nakane ala nyesis den sokana den hulukani kwela ala nkelale ingwa nya al dying good palikenga al ko ingiri ada reference marja yi nakon naskele lenzikiwi wala kwela lam oto sawak bi sawak yi ba embelen den tabun kala salbas belenga umong na a yi na belenga simoge ne kidgena na untu lekuritia ala mba elta wari khalas nama inalam urona o wala ilong asan erdikan nina sa kwa kayin al ko ingaminga asa erdike njangonga jangonga alang kwa jalena skangul kwa ore kanze ko punga kayin undanga skang abonga skang ko punga kayin ne ke ayenga puge na na jaba duala puenga matikela sala bela ya do sip kenga na piengi abala ben dile so mafia
1: c'est long
0: nan c'est tout les long lakin marang kalas ye dentin ila lebeto si kinama ilong alang kage alang kain karo geninan dio alang gidiele kanwiti ne die ngulukani yi wo hi bie al ayefile le alo to jiki nga yenga wenga a on os na on alwitia kanin bawna kan kan ina bo ne in real kaw de laloli basin jum ne dora jana sen wala in aljijaw e aljamali marang in real lo pilani kinse sa lo pilam kawi kinse al tugudu gunji konage kin asa koso yon konage kin he asa pirebi an konage kila basin jangon nal lakin marang al illona ulugan jana ke ba oto na mayna oto kul kelnas kuro beringa na kayinga na kuma tabato indio ni na na makay ne indelinga ka asogis amin awuna sursi ken huluga kani na abado duobi duoyi na long al ye sawagi na barang konas bulonas jamaile enga aido bon ke ilalong la asang ilong ken konasi duim barang aise simoyi asang a wala asing aba wala ji ay jelu na goldo kwa kid ale lona konanga rimmen kawe ilori ngan ridike donos awunaski kalong alando kinkwa kulki en surunga sikania oto ilong alkirsingo ba kinotangi lemran kayinzi ota kanga kayan diele ko ilalong gial ilona rimmenjaw a kimbar nga si asanga jane batang kawa la ilong kwa dinga kin rimmen kawe marnye nga skawe ba kin namakai nama surin jani ki duota rimmen fi yesi dem hulukanni duota safi yesi nan dem hulukanni marang insa kalung kizata ali lona keljam kwa kan kin kona sa indu fi al filani se kona gasa iranga wala ki duon se skanni alba ke nespi lori an sunga baski se kanni du la sa fi ba sin kamin asa ke ngona ge maranga skalumba yekiles bawa yesi ki nes ini nazen kwa ya kai ka al duota na rimme o maran ka sauba ken kona se al jabun na kasi ay se dingar ka jammelenga yi al jabun ken kona nus bulling na zago domolay na zago yi bullingin sage asan kayin bullinga kaw ati long na juse nyome alom figi sin kwa al au ne kilma tenga te yi o wal kilma te yi al kwa ingame afro yi al fara nyome sa ko e keri ko sta rabariti yi juse ba kinki king yi kin kunsi ki utonga kayin na kila sogage al ilong alan kayin na dolfanga kayin na komi wala tirin do konga yi den sokle ka ngungi in long na lom fi munin sidok irinyi irinyi songa ba lona domboren kurgore kurguro dom domre lom fi mbeleng kilmanga ki munin ala buba ki munin ala buba marang lori ngi munin siki koradias kurul na yaiba zeni na ai ni na alwayin kayin alwayin kayin ki se sondorok jonke inke ne duo bara donga kuro iyagi donga kuro niugi donga kuro allan koygi donga kuro a tongi sigi donga kuro kise muninke ka ngun na jey nyake ba ngi marang ridike dogna imbeleng al dombre de nombre ndir lom fi imbeleng al ka ak nay ani nanka anna aba marang al wujja neskasi kuin konale asojwa in etike ngana ani fatara digle alanke janga wala tindille alanke tulle mba na maden so fago kalas kana ma el naka na aba a asois aming kayisi na ka ankirsim majaram bayin ologan janin ologan janin dilaw nga besuma abesuma
1: tole ki bore ki bore maram ben ki sense na may long ki ina day ngore en se kalom avantorik avane viana duo etin tultule ela duo se fasen kona kanna na kidik duo di sigal alni viana kwa uto akare nas kagi nes liantung na masin kamal pal pal na liam pal al kwa
0: kare Kwangkeringering.
1: Kita kasi na pasong king utong king si, ay sa dinga king si boy. Ina iten sokla wajen na sawagan den sa bajela. Sawagan si na yun king ko almen dombaran diyo lumpi ko alang kawe mingwar na yun na dombaran diyo ke ina lang na ko mingwar si kung e. Bruno ay ngal king lobi lobi bas war kung e. Mara el duwa di gal el wala kain sa wong karie al aba ilong nasko na kailanse ina lang jaw gisi jatolan bas a uton ken karga kai kansa wo karre imbelese wala duori elnes fiepia askalum bay lole marakete ke tena mayi natin pago nakin kudinga de kele kisense kwade tin guta ka wens unse akume na kwade ke ngas dok nasa kume bana kongita na belese to ise keli marakete ginal bay jua ay samen eten sokle e azlomba sawaga sa kulkona al kona sawaga kanne maranyet sawaga ge ba marame chika se kelkam dig is on a kat se kelkam no marakat kisi ki tirin da ko se tuka karte tirin da ko se akaluwa wala tombal se akaluwa alkalde chika kisi lan kagile idi dio kabele kurel ele duo alkenas fi kabele kurel nama kumiti nama ingwaiten so ngle kinge kain sa wana tayagi ngele na ten sokel ko amamos ko nanga na gal avon somin ke bay al bako la nyet panana gi al bako la la al nyet sawagi
0: avon somin ke kem paginga au na auto songa kingi au na borukutumol au na orre kutumol au na somang a somang keng a ken nombre nga kawa ali long al kwas in arege sokote bukwale som ala nyet ki fori nina ali lona simke na ilong na yaban kedenke na ilona kawaje kedenke na ilona sorundun kedenke kim bakage ba gutage mungkin nanki foren dok ingi a inalang na kwa gut in kawa asan nyoke yin yalan kidayen kwe albas aye ni fago we na tamman fago ya kalas alamba kalas pen kuro na karasi na ker ki kwa na sigtirger ni na sin kwa kungi doke akai na kereli kikingin kido na makwel a dayen bele alang ilaleje inala lomba alang delin kulgal kona leje na kona gal bulingi marang awuna bulingi de lole na huluga kani sursi na bulinde lole nina almen tori uonga kainang kawengi yi kila si naki ilalandora kawa alang ilong alang longiti na alang kene iri au adi duobi duo el alang bulong na inalange alang eritaiba alba duobi duo kene tabungkorofi nina aljijaming al lodi ang albastirin doko kelkam bele iridio al unes bele kelkam ka bele al kuriti kina nama bele sikwe zata
1: asog maramen akwel balance awaga de sikuro kyo wala gala kwel balance awaga sikuro kyo kisense duo nama ni fenas a arriti na kwela lang yelong ina nalang yeng kia kar be elesi lak mara ilong ji al ilong na jundul na sawak janki sense alang ela jang al sawagi el wona jike la ko nyet tingina al kisingul do din tabungina jaba ji al sawjang din tabungina jaba kin kol kele ran kalul ko de kele an kimbira kelul ko de kele ayran din arka din sot din arka din la nal ko re ko de din la ngal jenel na sa songa beri nyai ko de sikal uto akere na songa jeneli illo na ma ngol ji sawak aba illo na din surin se ye songa jaimba ne kimbira kele to le as jet keba alan duwe na jami ba allah mal ba en ma ri tusi ya ka ya ka batiri nda ko e kan mas a indu na mistan no ina ran ela ye ba ina ran
0: bare
1: si etenden tin in le mani bilen kem min e kwere wona ki dal uto songa su bangi ne ji al tabu njaran ki tirin da kwal jaran na ko na jaw na sawu janji a domon duwan jana domon kara jawgel
0: belen akeles dundu la al kwadi ngale akayimba
1: kwa ki e kenna kwade te social media de kelges kame kwade algis kame algis kel kame na kwa kwela lan kutumo na kwel ba asam belen ngen juru sakira sekundul wal gal belen kital lon al kwasi tin ausim bel ki ko sengale kayin al kwasi ausim bel ko langis tin kelma putal ngis kelma putopia
0: na algis borun sim minjawle
1: na algis borun sim minjawle ti alanki utkane kuro elele son la de kwerangi kuro jungo langi do kuro
0: na jirgiwo zawreti
1: na jirgiwo ge
0: spaliti
1: na joyingi ge spaliti na jundi na so to hasan wa keren ke zalto lage eten so le mar men kina men kwel a do al jundo lang ona elele njang alangi jato jido di ngolo kane inar kwela jato ine dolan di embasi wala ine dolan ba insi den kane aliye abdoguka
0: a so ke son wa illole nama ridike etirik basalang waya kaba ilone tebuanda
1: jago
0: a ilong alduo biduo ilong nake na erifi asang ilong kaine real au doing sur sialai basa au
1: aso
0: ka al au na ila domburan titole gena lomfi kwa in real au asa doing oresi au wala asa daldinga si au idingi kien na ilona dai ngore ina kau asa kwa songa gena kaine kiri kulitia nas adya kimba na day ngore ko akiba lekin marang yi ineri jundi na dele kundule otoba jegila wa songa kay nekele ne kriye ne yinga geba marang yi al otto ineri ayutari betare aljaw deling la longa se din source jawala njato alan lia songo ngajabu na jo ne ileri na jenas agingi wala ji reisi njendel al kwa kayin jato kuin atinang atinang atinang wala daldinga na kala nas inkuru al ka urgonas ken kwa kamya
1: aso
0: awuna duobi duo ilesi ja yi azang ilong inresa ken spi dalin den sursi alaiba al orrem bullingine tum na al orresines tebunuiti na erin al awitale ba san sare agingi al idinga al mentori yi ananka wuriyanga alan kwa kayin dele ne na otto al ba kuyuka pya ken kid kayin na asin agingi aba asing agin yaba yow to dai tasle akeba marang dem bullin kem utongal yefia dai le kerre kayina alba ilong na kel na ken kwa nangale wala den sawgale kel kami kinga be silon ni al asa dai tasle ke kinna maye ina makai asan ingwa duobi duo ouna den hulugle futoker ne kigal na den huluk kani lanu no ulugin jani yeyi al kurung jani na duzi kuro inni alang tebunje a jidok ali lon na jaw ija alang gi kwa gis tawakal dul na algal alang sang dok tala injangina tari na au al kwasis undi alan jato kaman ke ne indelin ne tabunje asanga agen ba asoy
1: asoy marama en ye long arbi real ja na jago nas delding ase tolen wala kwas nyete si mo ye era do ballon pende en jani den atiya do gatigale are lona ji par di jana jaw are lona jamaa orre kwa ban orre nas birgi ona baw na mani penas boru wa kera ngasi bigena simbo ngana stolen na endo sin kaymele na sa bi bemel ela do gatin jana na lompe orre sini asan kwa dele illa nan kigintia na nama in numero golo gale mpiti ye ki ko la lan kwa tenso abakarin gawi abayin kwa abu duwel nan kwa kosok abu duwen kwa kosok duobi duoba sin bele kosok ela al porangi nakai al diem bulingi ne diem jawle na ba duel nan kwa nyore dokai ki al porangi nakai al diem jawle nakai al diem bulingi abu duel nan kwa didis kenye jagiria kai al jawle nakiyangi al porangi wori in holo gay ba wala wora kena ko nas kar ngena ari dalle ngale yel dok al ba jawlo kera porangi nas ki kona ina lan gay nyetin ko bas kan al porangi mara kiri ki al uto to lenga si densi u kise inkaw maiden aba jowana jegila ina kosoksi borunwa kernga dele akele ba isan kanyinga wala sharingen askin ba ille borun kwa kela oran kwa kela ke loto konkiri yenda mase tinkiri mele adi nyorre se adi kosoksi adi didisi bakela kwa gen delinga alba ke surungere kay kela quality sur jeri dios kay kera na kundula na kay mara borunwa nyetting alan jumuna kwa potanga di na kwa di kela na se lanse kay kela se kay molal to dogel ba sentimola marete sokle ma wala len waye al ette kitirin da koyinga al na mandain bullying se kelen se kitirin da ko kayuna ye na dal dinga nyet kelen da yokari na kawe ay inzi kona sakani alan jato sokoto bukwale indukan do dagati alan wori tolle ne jan man sin kwa kiran ni tolle dal dinga nyet na dele kritia na mandinga ka ngena kien kelen da anan din ditin gena kawe do bakka ngi tena inse kelele o reporin na kanada na sinan jejen kawe adi kien daga genon nan kelenge ay inse kona sakani alan kayin huluga le soko tabu kwale wala ba ri ne jure ko ndilla aba orra ker nyangna putto biya na kwal de ngi na mahaddi na mahaddi kida ngi si ay sine sakai nasri menka kona sakai naskani alan torix dokke na danta le insekia inal ete kozo kenal ete nyorre ke asan doy doy lo alda ngi in do lan san huluke wala dokke lo alan bay na jure
0: ko asoy ne tane asoy al jijwa
1: jago
0: ah nina ah huluga njani oto del dini fingi ye na nan riti na rimmenja loke aba del rimmenja duoke raba el rikera sinyi bola sinje ngoba na maran kile fingi dia dale fingi dia ki gutala kaw alan kila longa le kago na juru ngai na nan apuyi asan dayin sursi dayin holoksi diang ni wala jabil ni ku na duoke ran nan kwalan el na bawta galan abawa inna ma dale fingi ti na simesa kawriti kile kul dale vingiti maranga bay lon ki ndama ya saka wari ngene men aba erisi jurre jaw aba erisi jurre jaw nas ajalum ba wala azjirgel ba wala gal ina jaw ba kay ne real aw al kwasi nas aw hi ya to din hulu banji jiyo kidi ndonga hi ka ngungi na din real jaje ba jabeles juwo ba nas daria juwo ba oto ina ba a inri al kwa kay naske kunyirele kritia na kaskawe hi nina al kawa ota kayin abaji jel na ire jingi na rimmenja
2: duo bi duan na ngai fiata ga an kari ba alan bawo wala an nangal jondi atis tusu fogo jondi na kari abay en kwala nde ngiri rim ker fianas nyi hi abaji jiaji ne bataga rim ngai ndelim ba ba irel ka ngi idingi inama ye alko nga me ulugin jen jani ki oto ilalon kise ali narang aba ilon ki guta kaw hi na sursi bagi kaw na duo bi dusi de ngulu kanima hi kino oto yemon kul ingina basin tarasini na maro ka kwel oto abaka ila lole hamba ila doing a tie bere ka longini hi na ilon fini maranga doing a titi ala ngunga rimme ngaw oto ka lunga sikodun si juru undul mam wala kal kar rim dunga mba ay si donna foreign der rim ses iwa hi ilalong alang ona barasi ke lo to kon nas inwa e haykal otan kin kin na kin kin nas ela marang al wala la rimmi ni hi ore dum bas rimme mbia e gel ko la rimme ka marang ko la san jabil ku kino tasi
1: aso
2: nama kile kel na ba imburgu le ke ya ba imburgu kitar ngi risal ko san jabil ka ati lo na rimme ka alan duo ke rat taka bawba na alan duo ke dengiri ri ke ras ni ba inna la lai e ko mai ne na jawar kwale ka ngi wala nyer nyer kwale hi nama kwa ka yin zata na kabina nyer nyer kawa imbele ki imbele ilalong al in al furin garin ilalong al ki furin undul wala furin li akurel
1: tolle
2: abay lo na furin li akurel mas beret kele lan ki furin je aso awai kriya
1: aso
2: hi ile si liana ma ko namas kale ka nama lo dirim men ga ye na duo ke ranangel na kri hi na ko alang seba tok fi aden dio ta ga am fi aba sa pe tin kurel to mas tinil barang en zata hi kin nama ye al kai al illo na holu kan jari abay lo na ki guta si kaw na ki kila lankan ni ariya ke ba kai un holu ga ye ngan junga ba mara mai nin ki sursi kai un holu ga kanila hi alang kila lo ngale ka go alang oto hi ko a duo dal sawagi hi rimmen ja duonsi den huluk ini hi na duo al gal ilong hi na nyer nyer fi den huluk ini kin na school sur kirgingo na lan kibon kutumo na mas semeka hi jato duobe duobe el
1: ile
2: kunu mo pullale albakari do de mande mbulli sibu ni nal otto ko akayin eskien burumale kien tong opon akayin kien bulli ngana kien semangan na bajel ban jum mon kien otto kunne den di okayin na ma jono jeru na kila na makage aliena otto ko akayin na kwale girsan akame al anne ko amburu al anne ala longa agil
1: ke bore
2: lo ko li otto opon jono otta kul jum mon di tangana kana ka kido na ma ko lo yi kila lan si kala wal kayin si wala na kan yaranka
1: asoi ki barai na ke barfata do da yin baraka yene na yin kwa ki aba ilong nal do kerse in kwa la san kin bi no aliye do tinan lompe te wana lompe al te wal de njalum letewa na lompe al de njalum letewa ken nan ay long ken nan kam ngalang erdiles kergel ken ken kergel la sa ke ba ina kan elawu na dora se albaye al mongo enden dora no ko kikute yan den dora
2: asos kamin le baras
1: enden jel bak adam hussein hussein ina mbele ci quoi
2: asos kamin
1: ki sense inan nana maye ki namadu ken sika ki ay ki da ngoro dug baraka se ilalong al dobi do se den ngoro gen kan nete deldinga ki embur wala al kay dobi do bas kay ne dobi do la se den ngoro bakana den jalu mitare long ade lompin sabay ade den atinden sabay ade demo hiwanden sabay italbas ye kenapi illalon kidaye ngorre al dobis dosi den woro kanni wala den kerin kay nakoy la sange se koje jaka imbarakin nanama kense agel yem maraba illon nakwa illole ka wonan tarasindi kise ki beselon dayen baru utonga kital kayin lompi baisen koro irto kiti ga sanke o irti ki ngase baisen koro irto koro alan kwa ke ke nas jaya simaki asoke brain ke brofata meram men baselon itri koro nazan tombali kelkam namaskar ngona kinga.

0: Eso que por ahí na ki borbatai daim ba bolgal daim bain ki se ona jena lula no ona ki se kolom ki se ye ala wai baba suru ina suru le pingi mara ye ki ken ko ru ye ke na sala ina ke ela una ten sokle ken wo singa kita le pia ye na skai ina ke na tarifi na sanga ge mara ke na tarifi fa kai mara se aso ame nok songa ki na ye ina en kai me ye se alang au ki se na den wo lokana ina jato sokela undul alande yang ulu kan ya kisen se barang akin to lester askarie in belesi moy avski inkiwa aldo apu inenen se kanga apu na ina lombal ke ayengai apu giden yoro na apu ke borun jutumo na ke jutumo kital kay ngal yei taral ore pena in sibaima do inen nga sa ulu ke barnga bidok no sabamba awuna bayna sina barrete ela wuna do ta sadok arrete kinen se do no saiba elan sa bobo rapata ska min kise una dentin pagona engina marana maduk wosi disi kan ya san kawona sa zo mata gatini den wosi ke gorras babo wosi ke san kawo sa ingwa kwe abas apake ro apoetiba na kwe abani fenas apake organas bayenke oro askomba na makwe lela ngis ingwa eten sogle kiel ene kain sa zo ka na des kan ba marang kwas ke neki ayenga ke da emba ku yukan arage eten sokle ne neki kwas kain kien ayenga oren kwa tarna kwa kerna ben ki ayenga ke ba ku yukan arage na ru kwas kain na ilonga letin do kwa pa kain ne na tibo kain e da mburun saba nan kwa kakira kakira as kain kilasar ko nas ka be bisbesin biu kera kwa se dok in long alamba man na kera kwa se dok ba man kain ines amin bale ilong kera kwa se dok ba man na kera na ka wala ila una indo intari yenu sai bola tari ko ngai ba wala tari do wala ngai ba intari ko anyeti si na man kai nga bonga pa kital ke mera ma si dok au na mera kera ko corona dok si kitir kar ne ski bar kelen si angal alan kelan na ka wala elen sabba so gisamin in bele ki sen as baba ko kital ba ku ko nga durage kin sin yati bo na man ko kital boru dio ko pa kai ne tibo ka in kita si be balam sin ba sin yetti na kelal na ka gol na man ko kita sawaga e bela ko age sawaga toya e bela ko na nan kinage ba kelen ital ba nuyi ba na bugile na ke igi bine do basri ba na je alan de hulu kinan bane aso ke brai na ke bora fata mara man jago
1: aso ne tane aso ke kamani welan ken kwasi diye hulu ani do alki hulu an kisin barada muhammad udini hulu anni sagal martal aba ilong nakise martal da ngelele janga siki kaluna ke raiba olgos dor kwasi ne timu wasi donga jani
0: aso
1: natalin kwasi donga jani kul kilana menjel ne de yibay de wiba yago kul donga jani naman kinal din du ere ngay ngalang tawile ngara na sa taradoran kilasi ki kurtum jadi din kila
0: aso
1: ki leskenen kila kul donga jani insi jual ka donga ningi aso wis amin bara aljan na jundul na jawgiti bara adam jensi na jundul sultan sagal jensi na jundul dogis aso amin al oresi nyet donga jani kin al kunjirin diyo kayin oretea awuna bang na teya nga bang na bago kwa kul ine bardu jijan na jayin na jela bara jensi sagal na jundul tetewe tetehe Malik dongay songa ni aljel na jago bara Shukri wala Sokoja dongay songa ni bara Sokoja Adam Seliman dogi donga songa ni
0: Sokoja doktare kwale ya
1: kulgi donga ni kwa kin albel na bago asogis amin na tana dogis atso tong donga estawa songalde una banda ba ko na nina una kain source kain hologa kani kamungi nanu na hologa njani kwasi kurru inni hologa njani kwasi kurru ajiti ba hologa njani jundi alan kutumu Haidara Muhammad dogi donga songa anni aldo jel na jago borno kwe donga songa anni abailo na kingo na si tulle ardenga idingina ye bele ki bele fukan ken ken sibanga lori ngang kwasi jerile la itintoyi asogis amin na bara adil Umar donga isu nga ni dogal jago aratulle lot na jang asogis amin kwa kulte bumbeng Adam Hazan Adam Hussein donga isu nga ni aljel na jago Zambar asogis amin dog aljel na jago oredu kwa kulgi donga anni nama bara Adam Hussein bele su nga kene jambel kwa aljin wa ine abai lones keringa na kerker kang kin kwase asan kulin garun ki allon fi na fiana alkaden surafia ba majran men dimbele so nga takati ni jamaili lakin maran kana mawel alande electric caring orre kwa kalnga sa aljin jua allon fi del dingwesi keden jalon fiya inalomba inabadu guta fiya ba orre duon guta fiya ba na juru jabil keringa askello ba asing iuba alking coming alkeden jalung fia ukeden sura fia yaman ningin gwal mati lomvi almati lona del dingwe la ki ilasi kwa ilasi askamine ba na maran kakwel alang uno oredwong a gut fia na urgulo bara Adam Hussein asanye inalalong a del dingwe si lomvi alfia alkeken jalunga fia na ken jalunga alfia alkelage jalunga tulenga alking coming sifat na rikerla keba agulsike na karab askeba kuoske nasa agentia ba na nyeku ufuri yi na kenku yeyi na delingwe kienge kile kulyenge marang abao tojel na orredo sijingo bangi ngwa jik ay jamenge le belel lesi al lompi insane ngwesi denjalo lefia ine na masonga jingo ak na marang kikwel alang ngwa asog is coming auna yuwo ke krefia a arengale na alangal orredo mbi orredo tingine illosi do urgulo mati alijua annan kerker kan kiden kerker inalangalay ba inama ya lomfi lodingale imbeleng ji abelon ne longal dimbara si janan wala jarel jiel ba lomfi si na jarel kangu nanu ne si lomfi nafia nama iska pulngiti alye lomfi imbeleng ka jitala yi dosi ala arel ba marang alba kem ko sengan janga kala sey na arel kin na mayi aba illon ko senga ge na do ke na ko senga fi kilan saba dosi yani huluga ankani ba ko sen saba marang alillon na tullebe tulle na rit na fiya na deldin ko si tum o una singalo nye al ritulle deldin ko na lon fial idin fiya alan kilan aren akala si al kingaming al mawahiba ge na algi ine dogal idingi ini asan sursi taringa ka yi na ba indimbara le keba dimbarale banjumong ila se jejjarum babis dimbaralong inana na mayi na kutuming nina alkwa ngame ngatini longa na toringa lomfi toringa kinzi kul arabia takatare sa ka bola ya sa ka ya ba lekin marang na madinga si kuranga fiya na dinga si budde kangu asan sursi yi tespia wala asan sursi kafia al illon na di komol molay ba asan barasi kafia komol mol fiya wala gala sadik illon na gis kariya asan barasi timbem fiya
0: kin ma yenge afaka dig wori digal wara gal kin ba la do suriti
1: ya a uba kin na makul na makul ka mu kin na ma aba kain toringa zike gilal ngam yar kerkerge nama ingwa allon fi ken jaro ngage al mawahiba kariya na innan ini oto mungi nanduo injwala riziki toringa kin awujei yi abake ebe ndonga kerul marang abaki izje abangele songa kekirejei abake ongalje abangele songa kekire aba in osle era bang ele de suki na abagal intok sikabe manjumo na akeba ina rit donja ba kin nama kangungi inama yesen kingalon yohani ki al awuna dubi duo barasi den holok ini anang ingalona kin toringa ale una duu barasi den hulugini aba sursi hulukani balloto kan na banka kire kan na risi aba ngwal ka ban warka da banka futto kai na donga ngro marang aba illono sursi hulu wakani ba bangi ngen nal dig wori ne dig buddei yi na matoy ngol asan sur surin simingay na matoy ngol alan ka kire ge wala alan ritpia aliensi long na atine lomfi inene yini hulugin jani songa jambali na kilma simoge aso
0: na aso egel maram na ge borovata na kidig na do kan udwa de ke na sentence aso mata gatine na etenso beledi ke na ka nyirtin wo warin de ngari enwa asa buru kwa nyetin ge dio
1: aso yi
0: boru asa kwa nyetin dio ke ma de mitil digi asa gal jiki torenya jalo ki torenya aliyei na ina longa kwa kaina brudio dokso kwa kela ngina nke na kidik na magala baka ngwala no gulombe nde sabaka ngi kwa kaina ski nguto kaina kawe ina lombe zaba walga kwa kaina lombe zi kariki dora di kuli kulitia na kwa kenkidik na kwa kenkidik na makwa kelen jumana borunga songale keng kera borunga kerngan keng kwa adi illon na kwa keng na yelo masonga kelen dio keng kera kwasi dia holo kanela wala kanane wala inse kam ya kivian dan suru ala ko ba wala surus keng na borus keng na arage ne in konde bin gi annan ke jenga do gi suru albus doxeria kan ki alangi di holo kanne na ya di italyo wala do illon alang ele duo al ilon elangi alangi sito ga bana memba ki albukika
1: a asoi na tane asoi
0: dago
1: a ilon alang duo bi dusi den holokania nina algilon fi ini idi ni na ilon fi kingasi tulen gislon na marang ri alon fi iringi kono to kulle
0: aso
1: bokoron si na iringi aba ilon duo korron fi lon fi zata en kwasan to bumbaren ile korron si kangungi nanune lomfi wori yi hi na korong se akwelba ron lomfi teyai na ri ruba se akwelba kinsi kul na maze taranga doraja na kinna mes ka vinidia al mentori kangungi abaka gile na wu non den ti leka gila alle wori ga nga kwela nan del dingwe wori nya marang iringi alle ilong na teyai kwela nan del dingwe teyai kenga
0: kwa nama karinye
1: ila lole nama yeyi na el na surusiki koromuni kangungi ila tille aba jegila ye yani kemir sala data adenga fiaba maranga liye worigi yi alkwa adala kariya wala adil kariya den adala si bapia kangung idingi ne koronga ibana koron 16 elba kin namais intineli ingis pareli koronsi surura la la kingiba jitisi aw sala nga kingiba marang nina ulugan sabba al duo dimbarai na kie ilong yi na in ye in gin dorale jane en dorale ke na ko se afi be ile ji den tala ka ngui erdiki allom pi ngwa ji duo tala jamba alambara si yi den ja ngin timbilja alka ang ne si awriti timbil kin na makela lange abo to jegila alko akie mborungale yani kay na dir rigin ka yuniki rummin kay ne ki rumingay eri kenes ene dio tarikawe ni nal bara a kira adam hisen kwa al sursi ngagile ki jegul tok na ki kelma tok ki al kullum filekan kaji ay arel ba marang eri ke koronsi dobi do irel
0: aso
1: yani mungi nan jorun al kerker kan na asinga sunwa kwa mungi nan en kwa kilm kain arenga anan duo di ndie kuro bakerkerge marang ila ila birni anan duo barasin gwa lala ji ina abantong ni riyasa jamba wala iyantong riyasa jamba lala ila na na kwaba ila ailalong induozi kalas al iales kalas in enga iyasa ke bayani
0: egel elo le jina malo trike dimbele kawala ngura
1: te bunje
0: ina insi jamin eten sokle ina induole indorai ina induole indorai maranama bang dulding ko yama jumana erdigle ke na kergel lakin mara illa tabo yema jumana togge
1: batogge
0: ina ai ali ndo don way jurus irel ndo don way jurus ba irel wala na ayba
1: ina la ila yellom fi na irin na makai
0: ila yellom fi irin
1: allom fi irin
0: ndo kan tabbe mbi
1: ki ko na kina ko la lankira ko zata
0: al real
1: ndo real ballom fi irin ne star don raja ki ila se bon kondi ankaba mara ngide nga rakerengella ki uto la coming na tares ko
0: na indigal indue meleng duongeri juluto lela ba indig dogem belen duongeri juluto lela ba kin kwa kam mutebe ye wala riya ke basa tasleki
1: kan inesin ke imbe
0: mara ela kelma digal kurel na le pingin dena insi ogorgor
1: ela sitasin dorakai
0: ela nama ela ina gal pirge indo wala ina bele ba indo dok kise na ela usi alka ko selu yedo ko selu na irena do wasinel basa ka inel ba indo doing uki den kerke la live
1: ma ine kan jingo ke na araja ranke ki meni nga ba ka wona surunga ki ngo imbele aliye irena ka ayarelie imbele ki imbele
0: bere am mena igel
1: lompingi ayba
0: e batba
1: ma abas ki ngo imbele lompingi manadu ki ine ba singalo ki aldu to intare na ka
0: ka kari uliti jinan kari uliti
1: ka ila doran ni jinan ila dorajan ni marang otan ker nga kayin ki din tabun are wala ka ko din tabun are ire na mas dele ker kindeling
0: so
1: ne kira sa ker kindeling tabak la ka alan kagil ay digi na sey na ay digi na pi aba elona ko ona katirtiro bon ko mona ke dikke yi nanu idi ngi nalom fi ken utong al fi to dok si korong afiba maranji kidi le bele bele nalom bal al ila ya lelom bibelen kidi le bele lugawiyan al qual lugawiyan kidiya kila den arrajerengel wala kilom fi den dorang arrajerengel
0: aso
1: kina ma nyengina kerkerge marang abas kina kiyo ba e ki al duoto gen tari na kawla rito le na tari kaw imbaye na ma kerkerkan na al ko ngami nga ata kamal to ko na ma kerker kuringel kan na duori tabuz tabu kari nyawdi na duori tabu tabu ngere lagi marang al kan ba kamal to ngiri kan
0: maram men kete na malot ka kuna al yene tus ke da ngi na ki jin wo so ngas kenes lo ngadi dio munin te na duo kiden tarbas lo ngalangi tin duo kwase waja ture do ka ba lo na le bele sa jaranga ba atan den hal jumo ya langis ko do kinden
1: ga ba ko ngami nga bas ri kilma ja najel
0: enalangi
1: hi wa jalon ko en ngi ngi al ulama kariya aba erike ne kelma jel na jerengel ba hi balon ne su duo kolgia dio awila
0: awiwa
1: hi
0: awiwa
1: na kiddi ko da ngam na dali al bele sirisin al ya dio ke awal juro leke bele ho ses undul
0: ba
1: kinama aylon aba elon su duo erdio janna jundul ba alan jarang ati jimo yati kai ji ba bas wajan jeyi bas wajan jeyi nama awna sen galon yo kare ki nga silombi ayla bac ini al kurri kriya bac ila simang awna ki ndinele ki bac injon ninele jisini maranga bas jeyna di njurule bac ak ajababa
0: hi bas

0: ki gutaka na ki se korangage na ki doran tulle duitia na ma ki ko a bara wad nabagai duosi al ngre wad nabagai
1: yeah
0: asil wad chino wad adam na den se ni bu adam ngwe a ya kai no ma ngwe donga isunwa ni na ki se nse adam ngwe donga isunwa ni na aratulle aljanna jago a sog is coming kiro inalangwel alan kaken alan tokken kerek alkan alamba tokken tok na magika gindeli majiram bayin wua da mingwe ki joyingi aba ki joyingi tokkena ne kayin gilman tok tok ingi hi na duobe duosi dem bakkani kiban tokkan marang ya kay bara aba illong na duobe duosi dem huluk akaniba hi nina ko tizi den huru wakaniba na meram si den huru wakaniba ne ki sur kay sur si huru wakaniba na ko isa tariga ki huru wakaniba ile baye nin tamun juwa ke ba hi na makan na makarin ga ngiti na ma dai ndoki ringa kilinti tori na makumun na an kamba na inken nina alkuwa kay nina al orenga digas aginye a na wori ingi atiki belem dorai atiki bullingin dorai ka ngungi ilingi mate barga surunga se holuga kaneba ne ki njurunga le toka ki bala ngwe de ki diamond ne ki ki ne tamungi amir donga isunga ni amir but but a sois aming aldo jelna jago aratulay arenga skal lot na jang aranji dom jang na konjolan karajang asoi
1: e marama na kidik na maduk yingo ke aliyana ka bala ngi welole al ardi kenes kene de arakura ba ki ay lompi se de holuga wala ga ke holuga nyet kanne la wala kanne mene mene beledigi kika orre kwa ina ilong kiga bale kikwela ndense se kwana garin ka wonge do lompingi kwasa dombore ongala ngalan sebei lompina ngiskwa alan sebei naki nyatsin kalom ongal kala lomping wolu wage al lomping wolu wage namakel na den di oluk toxis yani kaba ke wolu iskela ayela ini alang isi den wuluk kawe walagal akawe walagal den wuluk akaba alang kawe namakidi ngi won marama nalang du gi ngi dikela ngi ingwe eten so kole kidom bra kele iske la sikara ngi zuko ingwa guta saka wa al kangi ah guta saka ba to lage ba nal kangi ah kelal kela kwange al inanna inanna inanna inan kanga kike njalwang al dio ka furo kei nan dio kin kei nan kin kei nan kwasa so kei al ila yan kwelba ya ha ne gilo mpe agis kwa alan seje seje la wala seje alba e asel na al seje el ke la koidi dio kengel den ay kwansi na seje na ay kwansi na seje alba na yin yemin ke la kwa di ndi ringa la jolba na indo mersin jama se na ke la kwa baydi dio keng hal ke la kwa inda domoren parke in nama beledi gi ne kari na kuroba illa long ji aba seje el mana do bakela kwa se seje el dio keng ekel na dombor di tene ba dombor ki kwangi nas kwa dio ke ne ki ngutu ala ke inda ka ay illole itir gi san jaro illa lonki al ela songa se asan kalum itel den dio ke kasi den dio ay gi sri songa kal dulding we an kera dombor di dio wat kasi ay gi sri singo wala undining na na min bat alba se el na ala wel bana den se ji ke la kwal ka dirin ar na na mal lompin kwa ga bana lompia ak wo lompi ja ko le bana kan gal ide dio ke ndien den kam se nangal se el idna ilona na mas na mas do iting sta buru
0: asoi na tane asoi zaini ne njingo jingo jamale na puyi
1: eh
0: amarang ay du on den juron te mandoti ili ne ki lori ngan ki al dul din dola kan
1: eh
0: lori ngas ki sur si kati ka rutines lompia ja ba
1: yang
0: wala duodingel na den ridifiana sketija yani ai yani kazin kigi ku sekan na diri nga welba aw duodingel eske ku sekan ila darale le duoke hi ina lombal kila kwa kulkus aza ke ngo sekan lakini marangal jire da ila darale jang kamati na mele darasi bas a ina long allompi ne sketija wala kanas doin sur sketija
1: aji jang
0: kanas doin sur sketija ine na mu utonga kine ke kilala
1: al barukwa en kama aniki darala ko
0: ani aniki ana darala ko yuba kangungi ila darae insijalung ila duollai wala dara kwa songwage
1: dara kwa songwage
0: kala ska kila kwa ri ngungalo
1: nangiro nungi ngunjau
0: nangal ngi aljirgi ngoi na mungi nan o ananga ke to leska mede nunas am kai mbulo
1: inangi
0: uto dara elba dara elba elba kwa kulingi egel maranki ilong na deldingwe ye na source ke tijawruti otan songage na deldingo en juro ina wundul na katinga zawrti na konas inni na lomfi as iniba
1: eh
0: ji abai long

0: na di njuru ko ringa jallel ba nema nama ota dinga le jaring lompille
1: nema de jerel nama de
0: lompi ngota dinga si jara nema dinga si jabuna dinga sina dujundi ne njo ke ngala ge ba innama yeyi na ko royin puy kidik ay zenina ji ji ngona njo aysa lompi dombure nga addempia imbele puy ya lompi gis dombure addempia lompi yani na lompi ye le long al duwo to gin wala kwa kunni
1: ko hanyeting
0: ne ji duwo tale njamen ala joel bala ngarde nja ire di le source pal jaranga jile jana source pal jara wala duri kene solo gini iri
1: ne ide bas lo ji jana di source
0: ine ji jana di source pal jaranga ba wala gal ji inwa kallom fi jis erdi jan di dio ne njamen kala ngin sa gunen sala welba marankie sa ngalon ariebal lom fi mpingi deldin ko e bi deldin ko e al deldin irike yi bas huluke yi na lom fi ba huluk ini na duobe duoba huluk ini alan jenas limo di wo ka se ina examen
1: so say
0: ina mas ki se amen orre kwasi amen dombore bi dombore abal lom fi ngi di huluk si janga san jilmo
1: dio kake
0: dio kake kangumi ini ne ji lom fi ila algi jip ya maranga ba ila lom jis inji wala in dombore ila lom fi ya la balgi kafia inal dengi yi na duongi ho la ila saba jaba di bac se jang ba jaba lakin marang asa ko na lom fi ngi nanke yi na di lom fi na ji yesi serial yi seje e kai seje kurunjani
1: aso
0: ne seje itari abaka oto in risi in cl aisan ka korobau hi egal ko ngor di bangi maranga baka cl ba aisan korobau ko ngor di ngi ba kan idina seje inde nguri ye ne jundi na katar ila tar sanga ba inma ka le fingiti ne ma dal dingo le fingiti di jango sa di jango sa na jumon sa lomfi e aldi lomfi na ba ilon lomfi di ni duwa ke ba san gisi den do rata ja wala dinya sin jaba wala dinga ba sin jaba hi wala duobe duwa sin jaba wala mirsal al kele do tar do rising ga bay kurwa kan ye ba aljo e ne jegil lomfi lole gis kwa wala lomfi al ga adem fiya yo kan ale idinga dem fiya alang insina insika ne insina insi ala baba ne insi hi aba innam ba alamba innam bin kin kul na makage na mal lomfi ken dom radio ge maranga ba duodi kenes kein na oton sogle al dine ene ngana tawan dio na dine indine culinary tin indio ke hi dio to junu na source kati jawriti na nyamela inna asan ke kala welba isen hi ila ba din sa bafingi kangu ina mas jinji o mate al iseni ngungi ne jare al isen dio ke na idi ngai ba al injeru ina lomfingi kangu wadi nga kene ngoli mate kimitil oto kereng duo jiti na ke ngota ngal be ko jitele ke hi kada mai la darale ke kila kwang bala ka annai la risiew la ra kai la loli ala ni ba kangu ya khile du to lila ba ken taranga to lenga ala ga ba ila ka an lakin marang ila tari al kena kau lom fingi ka jena lom fisi den tari ja
1: enangi
0: hi ila na mai ina lam fingiti maranga bai lon na ki sursi kain surnga ngkelu lom fi gisi du on tari nga jingilel ba la ji dingi surin jingilel hi ji mani ngel skin jiwi alan jidin surin hi te yajeng ne ki lom fis mani bang marang bay si long ne nal jijingo alin wa ayla ongale ne nakatok aba la tok suma iti abe oto ongal kani ilong alan zeyi aba
1: anga u jaba na ga namara u yunde
0: wala iski
1: na namara tok
0: yunde na mani no u wo tarang kase la se diro ngaro tala ngabu lakin alamba is do undi na tok abun a ine dok den arake na kurelba
1: e gal ji maram men ka do kidi longi
0: na magal aba el ka ngirdi ke ne ngema sa juru jabel keringa jellimo na al jurgulungo jurgulo na mayal kwa ki bele fu ka bas kriya e gal ka al abu nye itir sam musot ala ngi na gil kin al ka donga abu ye legal hilla kayin wala kaba ene ki nalbi yenge delli ngine nagal abay londo no kurgulin so nga ga yin abaku mon yelole hi banju mene kerin yawitia al hilla jawnge al hilla jawnge
1: gel makakan
0: wala al hilla jawnge
1: kakan wala ngwa
0: awngila doka awngila ye hi adan ila losi inalang iwi wala bas intoxicalas inang ay na iyo balan kerna si egil wala gal asan egil ye in dientin ki barang dok nini alko asime kriya lanwe sime repu ya bay lona sime sikundi bo otanga songa ke na jungi tia na ma au na semesi kalong zeni na ai kwe bikirin tas ki keri ko men in semekan songai
1: batba
0: abagi kel na in semesi ka gila bang na kel alang kaka alam mati badalim keri ko men kirsimo yi in dual ire ren kanga ke ngota ban songa de ngolu wakati ba dia ngulu wa kaniba na ina makwel alang sursi hulu wa kani na asan orres in waye ore duum be ore duum sursi jabela sa juuba jisi lomfi ayla foko fiya na lomfi tin mitile badji ini ri aldengi ingis ko ajisa badjan dele aljelna zilmo na yeji ilanga alanga ingoba marang aisa dok dinga kangis yani kanga kanna kawro aisa ko ngaminga aba ila si jurgulo wala gal jagilas wala gal jura ji albas kajang hi
1: albas gati ajang
0: albas gati ngajang
1: joko bi ko
0: bi maranyo kani gati ngalompi gati ngase kila koranga alluba gati ngayen tarige na juruge na kin utong kembele ngage hi wala gal albas jiti janga lala lompi na la ngalluba
1: aso maramain ke boray baram malige sak ese kamo ya kan na mantaras jang kilmay simo na jawo ke sense yena kana kirti na holugo kirti na lon kwa kwa sai ki holugo yin kana alan duwo duwo holugo bo bana mbere alka ana a aba duwo ripiana duwo ngari la nyali ngina borun wala perre ngol ga sa somo to lei ol ga sa somo tara sanga na duwo bi duwo dele sur make na mo borun wala kerngal do tin as kwa sai pmp inertial mamang alka ana a na ya ke ngabal pia na ma den w ya ke ngabal pia na alan pia nangal a kanya kello le ana magal borun kerna do tin mbere ngina sai alka ana imbele nan a kine mena kan min sala ba do din to le dal bani fel lombi dinga tine en wala di mo wena le ne jija egel el do sala mbade en wulu genne annan konage na juel na jela san ja al ete kwa sawage al bajel mandi ngala mala do wonke en kona yo al yene ts kona kenge ne jijo la san ja yo ka kai te al wala ngis kona ina na na mara kona kin asa wo aninge ya sa kwe aninge wala sa jalfa aninge na wela san a ala mandi de ngulu geni na maski kona jong awle mara man kiting na wel gabdel jita wa joba aisa en waye alki lompinke en wulu lompisike en wulu ko kera kan ba na indoye dombare al ko dombare ongal in dombare ongal ko ankanke en wulu kan ini dombare en ongal ko ngal ki putton ke nas kanet gut ko kan illa ndio ko ri nyetni na illa ndio ke na illa ndio ke nyetni na lompisi do ke en wulu ay ni kila dura kel kul dian ko kan karella
0: asoy na tane asoy jurgulo kwel bara nabil dongay sungan ne nabil bakkar dongay sungan ne na majaram bay adam dongay sungan ne albago abdussalam dongay sungan ne dok aljelna jago asoy amin asoy na aratulay albana bundul nama kai kilo digan kerengela wala nyarnyar lakaw
1: dantin taban maram bay bat songa kulni de gari
0: asoy
1: ba lo selama o
0: sey nyarnyar lakaw alan kino otan deng arrakarang kai le risial au asang in along a in demborendio allori gin kenes rising na ken holugo kai na ken gena ine bungol maranga yolo alan agil ila losi wala asang ilingo ye ila lo ailo na ulugo inzata ailo kin ota jeldo kin ridigini abajel na rimmenja ila real ji jori kwa kala school kunire kai bang elne bungo na ma deng arrates sinjara na magram marang abaska oto do njuruli eyin nen awruti abay risie gila al konjoli nakasi jato arangis lomfi wopopia ila yene songwa konjoli mara lomfi zi nakse ken jalo ngakalu lomfi ye rahimi nan atufi yi nan joyngi duongi yi nan jani duongi nan koro jirte duongi nan jaso duongi inala ngalomba nila kiki kila koran kadu asoy sam majam ben
1: ki boraina ki borofata barnga ki se ye na ete uruga nkirsingo alan kwa dobi dosi deng wolok kan deng wore na san kira uto asina nan kiwi alan duongi se akabu mana kayen kawo ari ko na genen jwa san jale lo sa wan jang na gelna jola san duongi se jado alan ba manin duongi lukse a in jawar
2: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com

jaljalan dema. Musa namoro urni shaba dema isjamo. Ala le jaljalit om. Ala duori si kidur afuiba. Nasa kilmane dura kiaba. Ala duori si fo. Yaban kidema le dekle om. Ala ke jainke. Kindema namanige. Basera. Ala judale kia. Nala raubi ngamburuanga. Nramot ala jalat lekia. Nala jari ngamburuanga. Najola nala bashan lekia. Nala manasanga ngamburui. Introduction to the law. Musa namadali mbelenga kwa. Kin namadali mbelenga kitgiala Musa Israeli ngang tabunglisimo. Kin nama unwa nadali na belenga njandenga kitge. Asa Musa Israeli ngasirisimo. Ni yale yang masirle kurul. Nani yale yang meril kain ro urdening rie. Dem fagur le sihoning baru. Ala amuringa nga bakuri anga hashwon le. Musa na Israeli nga namasi yang asit kagi elia. Ala masirle kurul. Namari yang barusi kabe. Na uji yang barusi ala basha le abakuri anga. Yen kin nama amuringa nga bakuri nga kibge. Ala ro urdening rie kain. Minde maro erle. Ala ro arnun le kya namfu si un le alaye inas kona harmon kya namang muril araw nyat le ala ro urduni ri kya namang baranya le ala fugo fazian taru ale ke dalim belenga waya musa namay israelinga nyat si tari anas inkwa kilba israelinga kin dalim belenga na yandinga aisa ka to bi musi ardeng au Asam balung nas kie tari ba. Daing ya wang ilam figis bele beda fuga horep le. Na imbele si ye. Ki kain ba nga diktin ais beda ba del. Marang ya ba is dok. Ki ngosi beda ala to ini nyek salang akam. Lomfi namagis ki ngosi udun tule nungi ki nungi risingo. Ni ala ka lomfi intas. Ni ala ka lomfi intas ki di ngurik ara. Ini nabi udusi keliba. Wala puga ngire abiyo ba. Lomfi namain kwa, ka andi ingyawe lomfi algi bingosi masir abidam dimbila le aranga. Bilo nga kir nga ase mba imba, bintabung, vidin surisi londegas jiyo at jawa ba, ritadoking sura jawa, ade jawe lina suru leke, walagal du surun koro leke, na long sikuri a jomba, na bagi a jawa ese, ilin naka, di ingyawe lomfi ang asakilma si tokeke. Na ala ba nga jitula mung dogola si alde kuli nga is na mga ongal kida ila kasi kanane kawas tule nga au kwa firi nga waye nga firi si alki kasi kwela na kuen bele nga bagi kawe diin kuri lomfi konansi diin kuri lomfi konansi ho ajaba ili ne duwe tisi ajundi ba ala kien konansi ho jarote na mga nga sikuri semba Ina isa bingosi diyan kuri lomfi bali. Anang kiso ko sonde ki intari nga nyat jaw. Maransokan sabi kumosi na diyan kuri lomfi inja. Alaya kie umiljawi. Jitari tadoksi ayawa ki iso. Naman diyan kwe edaya na niyo. Na diyan folgoy na kwaye. Na diyan nung na lel. Ki imba yama nyat. Na jar nung ala ki intongan diyo ke. Alang umil kawaya. Ina ji folgoy ke kwaye.

naisi yalwa la gido kurwanja amasirle lonfi na magrama ki kuruso mwana ki kikiringa pa na mai unye se gisi lonfi kwa alangu menja ki mwanso na sandi imba na iasi unwa tulenga ja inal gisi yawe lonfi kwa alangi nga yanga kurai na san tulenga ja ing surutle alagi din kuri lonfi gisi ti ini na duwarik siya jawa na gilo nga jawa na kami nga jawa na din jaro si as jesiwa kifye na duwa kering ya siya jwenye ba na mandeen kweni usi na deen medil si na deen polwanyi na kwe si na deen nung wala lel si wala gal kieng oranyet si longfi na musa fuwa sinale musa na main kwa longfi was fuwa sinale kwa si kimbele nganyet kwa kudun tule na bele tatok as nyiba longfi na madilon nalfonga au le bele nga rimem pia na main kasini bi alwalo di kon diyo neng uru kelbami na utsi bagila na stan na udusi bagila na stan na ling kiyon kwa bayina na no orrengan tabunga banyad doile kele na main na angay longfi bais kingosi ken kuruna apimpale na ma odun tule de mbele kel kami at to ki na makagila nas longfi duwa si resing na duwa wadal ba maran na adiki longfi mbele si kel kam in uruwa in kingosi suuna yame ka ngunin kusun ki ay duwa yi na longfi yung olong kelami na odun tule resing na madayin taas le ong inaki joji na di de mbele kel jam ala resing din kuri longfi ay san kina si bele nga kitjwa alge se jisi resing alan kel kam na yisi bagi ka longfi na ma di embele it kelami alge se kasi wwa ina magis kasi inkwa ka kelami kwa embele it alge se jisi angal na nyet tulle idala yung angal au naski yung kilma nga do yile rigingol na mangging kasi kilikawal alan yeng kwe embele nga kiti kilikawal kidiye njay. Na alang yang anamang kiyang dogala tul le kongol. Kidiye njay. Do na siya nga singwa. Alang kiyang tonga le baonge. Marang ijal na duin tamunjong. Ay sangka. Kuyin bele nga na dalin jan nga nyatwa. Asang jiyan nga si jawli na stari kawal. Surit le ay saka aming diyan nyawe lomfe. Na fakat. Den suru na goro abaonge ba. Dora itle bo ay sa longfi paale alam bayi na bayi na bayin. Alam so nga bayin nas ay nga kurwa la boong suru itle ala tibaw. Longfi enjoy nga na dalin tari nga. Musa na mas Israel nga siyin kwa. Kin na madali na bayin nga jande nga kitge. Ay sa kasi di niya huwe longfi kwa ay sa mga siya huli. Asan tari ba suru itle alam ni alam at tibabong. Na alang itet din kuri longfi si bagi ja nas. Kike embele nga tare ya aisa ka jisi hundi. Na ki indo wala na ati nga si. Ki jayengin soga nyet. Anan ki nga yunga kurengi. Ki elbam Israel nga anan puto bay. Nas tare ba. Anan so nga beng. Suru itle. Asa ki bora na nasu fis enga. Inaisa longfi yunga si. Beda. Ki emba yunga longfi.

ine da bere ina na mai kal in beleng ine in bele alba beleng ine ada in kalung ine muda de alba alba bari lati anai tan nas anai bedo ine se egindi kwana mas se egindi kandul namake kin firjanga ke kilala ala lomfi fi illa war so war kwa kilale na lomfi imbado kain ay dora makai lada gigar gido na ay udonga ja, na mingole na wari ke wala ayeri nes kwa kauringe wala ayeri na nes in darbaji inje loji tike doraba ke lompina jin foli idina e koranzi ki ko ines foli de ina inzani ngwe la da kuro itage lombi ken kuro songa ke na ki koranya tindi ibadin foli ala kora kul din to linjol era na mem beleng ine urwade ya ke killa ine lompin ke da kwa lompin ke da mo kwa kan amma dai kal da buzu kadab kaba na kal da buzu dut kawringa lan duka na kal da bun de njabo ba illon ala lompin de mbere illa alan kai kil maleka na bele ilal egis kwa lede engwa kuro alan de leking alan akanguriba al kuro no songaleke al inden kwele kangol kuro kenel wala ay al kail na kanne na koralang ila kalda buzi kabuna na dika kinyetin dilonvi urin engwa kuranga dora e adam feli na anin fugon akalu ayere ne ilon una to lakalu kila akikwel idin ing na ilong den dora ala longiriba onus inkel maleka na kila nyurongole indin kain lompi adam poli dora nanning ay ka kirei na anning ay koranga ay tarrake adam polinga mara lompi badin poli dina lompi ngen kuro ina luwe indan ngwe lompi ngen kuro songake lompi ngen kuro songake na mang inkay kel maleka na tabunga anin dera erbet kik dera no kul erani ni er na ge koranga nyatindi erani er kibang lomping keng anaya kang keng anaya kwa keng kang kila kwa kila al der kay iker na ker be der ker na ker be den der le kering akanguri ba wala akojeri ba wala anaya kauba kering akanguri ba wala akeril ba aninge erbet imba erbet ki keng kwa ke nyatini kin kende mo kwa kila izan kwa kila mana man azinga dia kay berenga ye azinga kay jaroge azinga ren kwa ke le ke lote kan ni ikere ala lomping dembele dorate dembrazi dembele zikedi maranki amaze ila kelmalekain ayeri a ibanka alanga kaziba ban bele lombin dembele ntie banje bas na kwa bazin kiwal bas na kwa ndion dini inal kain kionja inga kinal kain bazin kerget in nan tulle a tulle kain alange tulle kain na anne ayeri kena ake babanke irina lombin ilalbatei na nilbatte na ki kwel lombile na ki kelmande nte kwel lombi bazin ela asogize min bramates amin inini ayrena maso ta ko alagile

0: تراسي إن هذه طبعا تراسي إنجز بلين كي نما كان إنسان الدين لي ألان سرون أسي نيت تنكي دون توكيل نا أسان قواتي كرغيلا كاوبا تجي ديكو جان نكار فوقاين ولا أسان سورسينا كاوبا ألقى دي لسوما ريا أنا تدي لسوما آخرين أو أزا تم دي لسوما أنا دي لسوما آخرين ولا سورس إن أسان كامن با جينا جوتا جانا جينا بيون برو جان ألبا ريجورس كاين ولا إن اللهم با alki ko an ki duwa tare ba alan en jo aba tare si ke alama tare zika ba ko banjo aba ya ke ba numa tare ma tare si nyokken jo in ko ilan ki sur do surin amina tan ana uto ma se en kaw irin na kas ina na ki duwa kaw do alam bai ta adiye ke adiya ke ba idine lon ki do amini ye uto ma ken na tarasin idine tarasfia bi ye na sa nyetin ke in albefia ne ki do ba ko ilan kan uto ma tarasia ba uno de tullen kaw ina leke azan sorun ase kata ba kokora kaw ba na azan sorun ase duwa kalu ba aji nan jalum na kay nan jalum ibo wanyet tingi lon fefia na lama tarasen kay na otanga kinal kay lo sallama ho wala ma kidugo orongale wala da ba ngala kaw bar almu to erial bi isi jawal jela nan jam na eri galal lon nagal jame ngay wala tan tarasan ba ho a jaw ba gal ba tarasen jelo yumana eri jutan ke no bore wala dure bas koro jani idin lon fe de sallafia na jing de wonyam
1: tulay mayram bayna dok ina taraza na dok numa ko lalam ko na kegil in aldi ay gis belen lompi
2: nyeddi nyefya lompi na may lek kiren ka kirey nan tulen an tulay ne lompi alle joyngi ne nye jalungi idin ne den joyngi ne den tulin aljegi lana ke la sepya na tulya ke mbaba en ko yinen tulya la ngay ba namas tulen afya ina surusi korongi di fiana na tarasa nga ba na men ko enen tulle ala be din ne ko elan karaba tulle nga fiana me ina surusi korosi kergel fiana dinga si jawil jawil na dinga si na bawta fiya ala lo te ye longola na gal kiki alan ko akum ni nge ba digi ki onga fay din ne ki adila kanga ba na me ina ken otonga ki nyed din fiya li asa koro kergel fiya na me ina korodio ki la si fiya al korodio kayin ne ina tawra na magal kin si fiya korunga ki ken odang na karaba jodan kiken oda nyedding na kingal ken kiken kiken tirken nga nyedding na ma nyedding udo nga sister aspian nan si herranga janan si lu sikito kergel fia iding alekwel anan dul disi fia inzanin kwesi iding alekwel alien belen alan indine nyet den do nga janan sister aspia liana me ene ngi alangi kiyo nga sefia na lotu lele kong alang korwa ke imbana gis kiyo nga si udo aswa pia na alang galo toke nas itin soga kang na taringan si kalung na karaba ki nyet ay safia idi nga lang kikam na dele kaing al dining idi kaing na ye kiyo nga donga ja ele ngung na madlong fi tulengan tulen ang kakire ngang kakire al gi kiyo nga si gis udo ay nang taras fia
1: ay na dog na madwela ang kagil lompi ila na madlong fi na maherra ke na maherra ke na na ila na masare na niye kwela san kingulu wa ziye kuzi ki tara tarasin pia ya na ala loa rake na ala loa sare ke na liya alang yara apa kwanke na alang yara iti kwanke ya ni kinsi ya alfia wala duwa kia ba saure mpiengi ya diya mbara wa ya pi na ma mbile ngala una ila ke ya na ma jagil na ma dok jama ila ngila na ma tani kia pia ya na ya kingulu wa zikul ki ki jalom pia na ki kerja na yellow abas songa jamale ngana magal tani erger de pia yani lompi ine yero eri otanga jaw et otanga jamale ki la zuquel yani inquela lan ota jiel jaw anan jamale ge abaji jenno ota tulanga jaw lompi sibas tulendering na abaji udunga jitanga jaw yiti jamale sindel ba jene ota tulya zuquel yani ngwa alla ine ngwa lo li lompi nama ngwa jundina suruke alba suruke nga na ota ki nyet yi yerba tulle njegila nama sasonga jammaire nga nama ka ide ta nama eriker pia sokerle na dok nama kwe lasang itirik tabun kousi nyi na kagil ine dani jingo kier kwa ngembeleng in alding duo aigis paliti ing aldi duo aigis paliti ini al duo aigilong
3: Asoy, yang aldi taban tarasi, asa-asa kelkama kokul, namais imbeleng lomfi, dineze keken karabang salang, nagidal salang agaba, kulbaki soga osantik tewa, nama alba denfea soga uwal kwa le, na otang asifi, nama jawil na suru sifia nama lo di ko kana lo along etenge ba nama herra fia la lo longala herra ba fia nama sa lo teya fia na lo teya na lo di ko lo teya se nama tos kona ini lo di ko se nama skona lo lulini nama elesi nam fia na nama yon kwa enal battarasi na alang surua alan surua na surusis ke korong kergelfia alan illa lo futoke na inen alan korol ke namas kergelfia no koro sabatok na sabatok no surusi tewa ala lo futoke na ma doktara senfia no bulo na jamaili na man kwa doge na baso tarasi na ma yon kwa na surule alan koronga na dainga na otanga kiki enjaloma kurunga kiki enjaloma na rusonga kiki enjaloma na kosanga kiki enjaloma na dainga kiki enjaloma na san kwa kaini alan kolage alan tana sokato bukale na modu jegi lalomfi embelel bet na songa jamaili na man kwa en na al songa tarasi na man kwa na mafingena herra tewa herra apa ni herra iti herra apa na ma irija na alang si suru si erringel na herra iti nama ye dokja nama herra iti ne herra pa kwang nama kiloto al suru si erringel nama loto konas loto ini herra inal kilul al kilul erringel nama skona lolul ini eradik nama do duleka herra duleng na indigis nama kira loluling nama kira dual na kila kian dokenga uringa na kira lomfirok nama kwa inal tarasi na utongo ko ina ngenala au nagal otanga korong is etere no yen oto korong is fia funa na ota goronga na ota keranga kike anjaloma na ota jotang is enna fia lan surung iri kayni lo futole an modo kike anjaloma fia de na angira na murunga na keranga do si ko kul kam na toronga o kida namas do kergel fa kelasi otanga kidal jotange na otanga kidal elenge ellen no yenge ko na liare kenasi kalum nakila dina majutange ilum fena wado ko enal tarasi bat albasu ma jamaili na namay ko wado ka otan san kulug real fa kala sa tarnga o kay ne kala sa ongal kay ne kala sa osandi kay ne kinal gal kiki dum ilonge zena kum di na wara na kala kilo kalu na ki ko tarnga ongal ko lela na ki na muru ko kida tarnga o kano ye ngar dongo na kin ko di ki fatarale na mi ye ne ki mudu wasi tarasi fa lum fena ma ko indokal suma tarasi inama deng aldin deng deng baran diwena skultara senka ken negata kin apang nas kerirka
1: ay eto lompia ka kirei a ilang na kin otan sia sal kolu nye jepia ye et jang dum maran ota kin sia pia a rito do ka ba ye pia wala ye ani as ka ba tu bas ka ba wala sum dies ka ba ye ben kwal au ne na lo na herake na ma herake a din wo zonga din bela lo ne lo tule na do quella tan tirto mugu da njingu ke rega mbeleng aldi jundi gi alanki quasi kwa kernasi ay kagil wala gal a kwa kernasi udonga ay sika tole kan zikine du ze pewa
3: en aldi duong engis faliti ki allom fin kwa kanna lom fifia na ay la fia do alang en se kalom ken utonga ken alnyating dandonga kayngi nalom fi aise ken asu donga ja rakman na ine insale insansi e kayngi na duwa sa fiaba namas duon dogi simbelen ki ala lom fi tes aminen ken na asan kaluma liena fa tarasin na ke kilmangam falang nyating futuki
1: ine in ali taban kayngi in

0: wo a dolpa ina
1: a
0: tawa
1: ay
0: lompi
1: dimbra ni
0: tawa dusi apia ba ngal dire marang ye lompi ka ngwa dusi alkiden jalompia yani duo ki ngwala sa kini lompi kiden jalompia yani kiden jalom mana dal empia na ye marang kenzi duo na ay ngabo namas gal tamu itir kausini ina na ngwa in aldi jundigi alanki lompi si
2: So guess
0: ay
2: coming
0: kiri
2: lumpy kelma gi simoy iding neki tulengan tule ya nes ke ngasi ini jenyo nyedding din donga karo dang dari te yensi orre te yasi nyedding din donga karo lo bi lo na ken jano si na yang asi kelma nga sur jirgo na kilos jauli iding alki nyedding tokkang asang kain bel nga sur sawit ya na kiwa ka kiri ke ya ina na kundul nas kai di nas kau na kwa kila dog alon ker ngale kain nas kiyan bar nga si kagol ina liyan kel kami ke bora ina baro fotay lompi na kiyan kudwa gistul nga jaw. I mean.

0: aso ke braina ke bro fatabe la re ko ke nya ngergel kise ko lang is ko songa do ko songa ke gabalai ela una do ka longa yang ko je ke ina ten sok do bas longa litrik diroka mara bas bas o bas kitel ke ngi kamera ela un na ki asa kalong ye dulding ko ko mal malai ba na ke ngota ke se dogal ye na pe do ko mal malai ba do video asan do ina long ai bendel ngi so akin manka kire bang kise kilmesi moy do ke ten sok le alkel nakago alangse kain berenga kergi kital ye dayngo rangal yenes ke dayngi andale kergiti kwa kital boruntu le benyet ngi don kanni namang kain kwa kital koyon ale kain namang kwa kital de male kain namang kwa kital ye na kwa mburu ngale kain arias kangala nyetting ka kirabang nando klombele kola ko alangse daraga fia ke kain patima do kengang na do ke kain merama na ke kain ya pangang namang kain wo na banga barnga nyetting ding alang lompi ndo baing alang au na gis lompi daraga fia ko sen kital kain na ngindelinga na kain barnga kital gal do giyei na kain wure akini kusingi do gal yei na unse kusingi do na lompi roman leja na kwa kital do giyei na wajane kingi na kwa kital yei na do kwa urengan kiting keng wajanga bule ki kiyanga kurul do au lompi sisin kumel kitin bitin na dok au na kienge alan do kien kuote yang kay nasi yensi dok dawa yay alan ni fia nasi yen ka kire ka biya tasang taringa tu ka biya eten sok na madog yay na kel alan dok kirsin o kayen bilanga nalba tetebe kundu na kirsin dok bayenge ki palas coaching baba ye na ton ore dio kayen na na madog asa kayin ne tabung akio ba dok asan ko na madog yay maramben dan wurtu to ali na kere ke dok na unse ka kala bilanga liyay nas nune ndule so si moge ete na madogi na pago alangis kense ya kera e waral gisi er adde inan tara sevel maramen yago na kwase ton ajani
1: kera gisi na majaram bayin alamba kalba dilingu yang a donga isungan ni na aisi jemu orre kwa aisi bomu del dindio tajagen kwa kital diele jemu ni na kwa galal diele jongi aisi bonga do en donga diele duin kilmanjo ngi diin sabba duin orre na duin beru are sangalam kwa kul domge bago diin darale na diin tuskele kiki rai nga kerkeneng na kutumungo na tabunko asoye
0: aso ke borai na ke borobata dok na ye inas bere inan taras jago yi merambain na kaimbar nga nyettim bel na bago inal baker rek bundul era wona 15 kilometres ici babbi ban na baw nan biban nas bergiti alko en kamiga abaduori keneting ngonyeng eting na dok etin tar kulebo dok albas kwa kerne ke den kari ren na ka kire kere li kase en lole na ingis long biban na ka kire bam biban na tare kwa bam biban na orren tare dieng ngung indeling nan biban na orren tare biban na baw na enalom balba kela kwa ge al boluna kay na kerse na kerre ken kwa bako ge al dien direction na kele mara kisense nyeten ken karga na ken kital ken indelga diele kay belna bago kiken juro an kergel kera juro si mo kera asa nyeten dio kay kit alba dulingwe baske inalang bago si na kital kay ngiran kital bal ge lompin juro ale kay dok alang kel na or dio kuilo etena or dio tarifia asan tore ken nan kan na kwa or nga si tarifia mara et kikuela san gororo ka nyetting kwa mbaru wanke na gale man kwa mbaru wana nyetting kela juro ngal oreporinge kuela san nyet gororo ka nas king wana nyetting kaya nga na dayin suru kini alang elatari si dayin suru pia ete marama ina maduk beleke nasa songo takatini alie ina duk kel na kuela nde inkirsingo na duk bais long den dio lang itin ken si mogel ka ngai san jonas ki kel kam na kam bar ngas kel kam mel kit al dok yei al ker kundula nes kel kame na nama sa so ta gati ni kitik na mai waji mar mai eten sogle wala adi adin sogle do min ka min torik min wo torantin na mai tele eten sogle pawo ki adi long na kana gi long al kana gi kel na bele tokle skirgingo alan ka kiji bele tokles kirgingo na bele tolle taban ye belele bele kergeli bele ke na tolle na bele ke masalang nan tolle maraki kwel bele tolle ko en kirsin ali ka kiji kelna seten sokle bele tolle en kirgingo alan ari tolle ka na alan kutumo na tabunko kabangi wa in ule matal bakka kiji kan abari tolle ngi nas kirgin kapa manning wal ka kiji kan mara ide ka kiji akam badelin engis long al wo ke dok lompi ela wona lo bejel bako o bongo wal ko isna bala ngi to leba ye ela lo leba kemba mara abay longan to leba ko ay bal baw ela galba erbet ke na de rezi a kise na maki asa kirgi ko kiji na ko lan rito leka ai illole soko tabu ko an to len zikir gona sip mon zikir gona taris ko na kanni ai soko tabu ko ge ka kise lo la kinga zilla den to mure
1: asoi majaramba na irin a nas arin to are to len gel a ati long na ding are to lena ka doing are al ko fikira kariya to le ko ngene kel na sur sabe ki jato algisin kere a sunga ta katini orre kwa ara alang are nga kayin na kayin are nga gal alan sur di iri indelinga wala gal alan sur sitili a are to le otans ke a na keren dora indelinga manin kwa are to le a al kwasi kayni kwasi jundi na bama to lenga kabi kila alki gesa kwasi dora dwitia alkwa ki higman dora kiya a are to le a jundi gi na kwa ki ngutonga sa karretia a to lenga ge nan kwasi kafi nan tari it inya al ilong asang oresi tabunje kinama auge isle a are to le ali lono kwa are to le kena belne king are kan surtawe a kwasi jundia na tabumba ni di njaile alkwa ngamia na jafil haya au alkwa ngamia a numu fil haya inma dok are ongale are to le jundi ne du den di ruminke kin nama are nga ki are to le ndoro undula a osle e a namakai are to le kagi inni a jutumo inni tulinde jutumo kain surgan tasle aba illona duoden are kibara sur tie hi yen aba jumumbaye alki ko ngamen alqa maningage wala gal al surin jarungage kila nama yenge aile king sujundia alanki inalan kalun ki are to le al illon na sur iri iri nyinyi na ilong alankie tebungo a are to le osondigle a na membereng a al jundi alanduo kaleke sanduo ki joyngi barale daki na ala lomfi si daki fia na lomfi ndaki ke na asam bagike kinama otan osge al ilongati ki kel na are nga kain are nga tulle nga sur iri a kenywa keri alangi kinga se jato rewul a koni na ke na are nga osondig ke le kirsingo na eina kegil kin ota osondikin yelage al are to lele undula nas nyentia niki ngesis tebunduitia na atigal ilong anay ngwaro galag ritin kirsingo yani nina al are ilai al to le kwangai ba na kayin are nga sura duitia ba kingesi al gispegetia a sokisingwa ayine makin osondile karing ayine kegil ati lona ki kidayin ares a to le kel yani ji din tarile manin tarile kwaba jiman din ton dio ati lona kien are nga tulle nga bongo nas barri nabel na sur iriba kage alan yin tabunjia na ati gal ilang dem fuldung yi kage al indringa ati dogu ngwal tarile ati lona kwa kele don nas kien are nga tulle nga kele ne kien are nga sur sawe yin alin kagul ni na ati gal dog elong na fuldung ingi ne kien are nga sura nyenge ba yesi do kabuliti ati dog inkwa a naduo ilong al ilong ne ding are ki din barang ne kin dogolang ne din kin kin nang aduti ba kage aduti na ti long na are nga kulse suri gingol yi keri alim bago a na ti do inkwa al barun tareles masot kaw al baru yel yene ki del dinga kang na erin to len to le al yene barui na kwa den yokin ati lona ki oto elona kayin are nga a kulsi suru sawe are nga tulle nga gena sawe su bagun sabba a ki ay ninkang kasi be zilonga lang ila lifing ya ali ingwa ala rumin kilma ke a asan kwa salam ke in kilmale nangal nin kilma ngam piske dele maranga bay lona are suru sawa ba ba si longa liye na konjula ge ina liye na asaka na buru ngale kalu wala galal dayin buru kalu kinama dogis ilong al are ilay al are kisi ay ba wala are tulle kwa ngay ba alam kwa kulkundul na kain are kan suru sewele ka aso isa mengore kwa ina makelia na kin are tulle ali lona suru sawa ye kinga si algis duiti na dengin kirisingo tabunje majramay
0: aso ike burai na ki burabatay kis kinyete ngal jirisingo de loge nalang ila wungne lompi abo ko ona kegle no duldin ko esal te wayna te wal mbake nama piano ma den ditin je na el den ditin ja wal galal mbake nama ke nama den ditin ke nama ke na sagina lolo lomping ko en kwa wal gal lompie dok en kwa a dombaran ki dole kwa a songa gis doma kwa gis dem via bi alan girgi ngo ke kwantas le a uton ale alan ona ke neskir ngan nas del disi alan kergite elo una lo adian le dok en kwa rewa deglo en kwa a ka aise suru bi ngi elan e obia kul dian kwa bang alam bayndu ne denta la do ko kala bi ngasi
1: yel marangi le gel ko le lan kayin are nga
0: alan
1: tu le ngage na sur iri indelinga nange na lo mbalan alan are ke na sur si sor nga inni abay long na algi in ri ini na komol mulgi ini na may do ini ka duwo to kala mbole ji duwo to kala jamba ar ko sun nga kan egel marali akay ngare ngali indelinga in ri in day ngari nal serigi aw sur ni na ile lom fini ile long ala ki are to les kundul na kay ngare nga suru iri indelinga hi wala duri nga areke na fuldungi na din kin duonga duti aba le anma yena ko na otanki ini na yeba
0: ina dio na badoke na masin ko gelka ala suru binga sena ndo na suru al dien tala leke ke nguto ketal ke na bawo al ilong al tolinga ka ila qur'ani maraba ilo nagal a ilong al kelage bal ka al we ka wel egel ila al duo dikke gal na ko ila loli asang al kake etrisi khilaf dikkain egel na yalan ko sangi telemen ila losi na baga ilong ne duembe le kelame se na bekke la duon ken ko abenga egel bi aram bagal dora korumbo ine na madog gingo to ken walangi ingo maramben a ina injir gingo al ka waring inwa kana gi adi ilong na tokena ri togle
1: kaing
0: arenga to arenga
1: na to fikire gria
0: nan arenga to lenga ko age ki ba arenga to lenga ko anke na arenga to lenga ko na illole girgingo ye alke illole illalon asatinke mu ayena lan girgingo deleke wala inke girgingo kana maka kiji gang alamba skirgimba namen ka ki kaing jenga nyette na awle doge ye gingo kurage ba na awle illalon asan token den tille kirgin badelling lullan sale na ma perraken wala illon san lullan sale tille kirgin alba token na ma perraken e jinjin o ugu mermen
1: erdike asan ki kalon kwa ingamenga aba en niya na kwa wori kare yelba tulle jaring alba tulle buto dew jaring na aba kwa kolma yi alba una wori jerel kangumi
0: nanagalen kama bagyasa yinkwena ko nduona ko wori kero ko
1: wori wori jaring kiel coming ina lombal jaring ile coming bagin nina kangumi otoze nina otoilona kim mitilzin wana na lotal dembur winan konjolenga kilo longalan alkwa kereli kilo longalan ko ngala longalan tulikarin
0: kilo an tulikarin
1: inna maye jaring yi nalo alilo na boru na borunga domge na kwa tesingawi ne kilma pesge ila lole jina njwa kalas asan koro jinga alba rojago ne men njwa kalas nema buru yani rumminke ne rito dakeba kalan duong wala long ile tile alan tare tuleja ila nema yeyi ne inkwel aba ilong na kwa wori kare jielbe le songa dagar jaring na ba lono kwa du ko ne ngamal umil gawi amang jiddu ala jomba ila tile mang dok alba junyungo didin alan kayen alan sammo sodja na disusi to leke kirija kinemanye al incominga kin ala arenga to lenga ge ina lomba al majinjwa oto doing arena din albatin idleye al ilono konjolin tilei ina sare na makayen arenga surge maranjato abakio na lobirnyale kuro yi na masur ko ngakundi la ila yaiba idingi na dalliye alke a ba ilong aba oto ine kawlu akeba sare to mungere manjum na kawlu ke aba tina dinga elen bitu na kawlu ake ngaba dille banjum na kawlu ke aba ro atay kuturgu ya be ingel ban kuturgu ke kila na ma is ailonga al ilong kain are nga tulenga kila al kanna surdioge ina la lomba asanki tintili wala kala asanki utonga tulia kila tili alba duin sabana din sabage kila yaiba la ilong areng alba tulenga ge na kainas tili asan kwang almas inala ntakatin kain yi ila na may jundia na tumin na butimin na kete bumbane maranga ba long asan bas delen kitin birgo a kasebes ilong kila ota alba tininkay na dieng are la ina lomba al itkenga al tulle ni kenga al yei alan ke butumo na ma wala lan dok ine are le ko al jinjwati are nga tulle nga ge na kay nga are nga sursawe diegle imbeleng are al tulei ninel jesa injwa kerker sambien aba ilon natin tulei ela la la ine nkwa digle are tulei asur irik enga alugi ikinyesi jundi nakakawo na utonga tulenga si skariti yi na utonga kitsikawo al ilon nakit tebunjo ki doratu legis duitia kin namak nama endurai oto kiet ilumanas are akamba nas are tulle akamba sur iri kita ga kabuksa nga alang otanga tulle anga
0: asin ko bo
1: na abas are sur akamba tulle nas ri ilalong alangi kinga kuru ini na belenga tulle nga karang nang nam fuldunga kerengel ba yi maranga ba ilona are tulle ke na dainse are kul sur iri sawa yi kibang bangara rata tulle nga kerengel marang abe ngwata ga na sura sawa ba bon kulnyet fol dunga kurol na to de tulle an kuroba yi wala di ngio bisara asin kambal kwa hikma kariya inma are tulle ne kin si jundi alam bisara ke ar kwa hikma kariya na kaman alangi kuro ini na are nga kakire nga au utunga belenga bal danga tulle akit kirengel ale longa longi kutumo na tabun ko jato yi na lote yale kuro maranga ba are nga kain sura sawe ba wala are nga gal tulle nga ge ba ba yei na makore el nay bulung en na masunga yei na sakatini adan ki dirles en galong are al yene ki ngasi jundi asan utonga ki bisaraka are al yene ki ngasi jundi alang belenga kit karang alangi ki ngatumo na tabun jia are ayle ki ngasi kuro inni yi ala ngutka na suma sotka na sele lole kawla na tabungo maranga ba are tulle ake ba ta gamko ba
0: ki boraina ki borbatay ki se na madok ki digu wele lain wa longa diang aba ilon na buru dio walgal ko adien suruba ne welle gi mbaw ela tinle bas long ko ase do ka sa itin yitia to ko tabu ko ngas kerengele ba ki dan sin mingin den jengin ela une del die ke regala ba in sin mingin den jengin ei ina lanka in torik na mankain por rengande en tindel kundula wala ardinin kena en aika ade illona do sadwele wolle jonke illalon asa alan asilen indelen ke jurun koranga walga ade ki koran nyet ki tele longatan do insuru zikina ale oyanga a wala inillon albake gena wolle jonke a in ore ko binga sama wala inlalon alba wolle jonke alan bako namaka wol na tiriri ka na kin magi simoge na kain nama sok pago le nama ko ambak bi kay na en
1: en kutu gure ke yawla kutu
0: ke wala bi asem balumba e lola mara men kidik nama yena ko en kam makasi nama silong e kam mitil ke dik nen kam na do glonga de banker bankel bam karra burwa ker ngale burwa nan do din burun tule be ide a bankin kina ko le endir bankel jam na ridike na indir na ridike na indiling nama ko ke mitilin kam menga abani via na suk bi ono bumo na ko basala ko se kalde di tuman si talba din sur lojay
1: na al ko ngama metelinga ma wa asansi kelie
0: egal
1: di alba din te bujilim
0: egal enangi ela jiban jwenten sok nama bazala si sikal de ka tuo duong aba ku meka do ngina alba duel ba jazoi nama incoming ki ka ngur yakin songare ka se bas no atkela genes jumul na ka ente bon ena karte wa won den der na lin kuzin torik yegese ela surwa ki ko na ka wona dele kaul na si mako wona gulle ngau na toro da ke do ake bal kom askan wal ele surun alken ke wakaina do uringana ele ngunga galang ele suguru galang jisika
1: na pingina na wil na kwa dir recall
0: na pingina kwa dir recall
1: na maye al asoya za kainwa abelo na kwa kereli biel beto le baring aba kwa kawi bi dogal ba baring ala bomba ayi
0: imitil na maye na tele bele sina la ngundu ji marambain na kana mena min ina eten sokle ina dain jirgingo alkan ji skirging ke juro njarre tolle ki ngasi ingisa long wala inse akelba ka kan ji asa inalan kiriyo lo ila ro al en naskoro inanke asan kap suru ngasi taga wala asan kabba illa sekel taga la kabba wala inse kel aran kap
1: asoi enjingole abay lo na ki se are tolle le skirgingo do ki ine are a ki osom aw sirgin abelo neski are to leile seki keringa al fikra al kwaki belefu ka gria fikra sahi ki balloto leile kro
0: aso
1: na banta bunko nama aygwa zeni na otol dayngiri konjole nankay na wajake nan durke hi nan ireke nan gutin werinke otanga ade askimba nemborun worinke aye idan yalki den irikan in kwa baski aretu lekan nas de lekeringa a orre kwa kayinni manige jundi nik utonga azakeringa nakaw to lenga kaw yani na ayalumba ninal duo belenga jittele kele reng den kilma kang idine ki ares kan nas de nas na naskarri ne maso ngadomi ile ne may jundi otobe long na ile arel yigel ne njoram bele manga unjarang wala bele pia unjarang kamisen la bara hi ile ya laiba ile si ala jaba insi kwandio la jambe imbele si mwaleba in are inini ne may jundi a ne kika en utongal kwa sulugo keria do pinya na domi ina duo kwa karangal ga kaluye ba en kaminga la kinkwa inala kalnga bana kinkwa induo ke ngutong la long mana toring kangungi idin na are to leke nas dele kel nas kirgingo sur na sur si kas kami sur si star ngadora kawriti ya khaji bile lal jamen tarang simo alaiba alan jile bele kwandi yo jamen mang dom alaiba ne magal ka jundi ila are jundi gi alan kayu are ngakel sikki kirnga lan to lage na alan ka kaw alan gi galgi kurukit inya alan taringa to lenga kaw alan taringa sikaka to lenga kwa kilal ilong ati ilone na jari nginge al kwa filal khair kriya inama kai ni otoki lalong a imitina mes illading otoki lalong al orre kwa kan a na ye na dayin dayin buru na dayin dayin rijwa dayin rikino otan kulkay dayin rikino otan kulkay ilalong ki alan ki arenga kitkel al arenga to lenga kwa ke na kain si arenga surnya na ko ne kurukit inya alan taringa tulenga kilaka taringa ilona jaringi nge nina ai ati ilona waja kwa kin hi nan jaring kweli abai loniski ar tuleka nazele kirgingo hi kai ngare ben jundi alan taringa tulia kitka asan dai asan kai waja na sikaring na asan kai ngi wanga sikaring na asan kai ngi uranga sikaring na asan kai apunga alkin ai nga punyi kile sikaring hi kin nama kai nama yei are wala gal jarri tulle kwang al ilong nay kingatum nay jundi asan taringa kitka alan kitabunko na ala lotte yare kago inma dele ina ba ala madelling ila asan abalumba bi albani na kalole berel ila aredik ila are fuldungi ila yeba
0: asoke borai maramben kese dok lana ilola ba jona jigla kese londi am mitila sa so wange na jigon resinga ki aba jona jigla aba long toredik aba long na reita ki ona kuiri ona rogis beti na kaluna dure tuiti na kwela nje na poi na rona sido guara betin tiba na ma koron kemba ga de sita na mara alkolu ilo ngal dogitin si diro kainga a ela tinle kaba incoming bi yo in rose ainin kap kwa dinge na ma duo dik na ma inkwa na ma giben kririgo na ma inkwa lang alang erika alang andi kwa dinga ma na lolo ina ala kaba albel nak surunga kai neskirgingo jegilia ye uto metila de ke ni jaba jona jegila ela lo si giban jelo albadeling lo ngala ngala tin le maraye ela mana kurras min minin sike na kurray na karray
1: egal da inkan kai a tabuya andi ba dinal gi ngwa ate long nas yani are to le kan to le nikikel nas kain are nga sur sawi ila tulle ki nga se alge spegeli inma ye ye are kai inalom ma ningal tari la are ba juru leke nemis gijel na tawra jarang yokane katarang hi asa inna ngare ngalang inna ka hi induo nemis jegil di are la sel gijel na ja nama jegil na uilo na jegil ya kha di ngare na tulle al inna ka hi in namas source bangar aw namas kwa kulizibel ila are nam tabakba kala alo bumuna tulay hi inana may long ni na zakien egal na jiyata inanka ina ayninge egal kar wala ngin nan nan egal yegal namas rikere namas inanyi aba in are si ki indora filan kiyo illa jinjwa zenira rokab illole yimane injwa kal jibangiriri
0: alang abdu
1: alang ab kadwotok ji egal ene ji nyelu in kan di are dwotok gi marang kengwari ngan jeglela asa ji koro jalong indwori koro lonsa
0: aslumba
1: inama ye allodi ngal dombore ngai mbele ngai ji yeri beri al janna jaw delin di surin hi asa jarriti ba asa kaja al nungi jawi nas kimbar ngai jarri
0: suruna goro
1: kangungi oto abalon na jiddi areba delin din suring sijariti ila kasibe silong le tebun juala iba inama ila nama ye na kida ngara iba kini nama ngare are al riti al kwa kelenas are ngatulenga sursawe din nama sengwala jia kai we na baji tiji jafa dutok dan dio dokenga kin dan dio nyokenga kin dan dio kwa kenes qura akal ngaba insani ngaba lala al marang inkaye hi kaduinga regala lilong alang kono kwa kulkeri hi marang al kono illa logo shilikri ali tiro perre
0: e arro perre wari
1: hi inna ari kwari mge e illa lo illa no koro ferre yini illa lo alang kwa kulta raskab anan duoti na omi na dai ngoro fial mbay ting to lebia hi kin nama ari di al ari to lei hi na kwa dele kutuminya na tabunkanya na kiyon otan to lekanya kaso ngais aso ami marang ari e ina lomba albatari tawale are ridial juruleke ne kundusi na dele skising liana makaka makona starika na tabunko
0: e kidik doksin kolom lo ngadi ngina ngabane fi na kwa boel alam bab rosi
1: eh
0: kwa di alba kilinki na sorunga seke ani ani si yene ani ani si jeyi alba kwa wege koro annan nindiroge ina lamba kepele
1: kwa ngama sa koro situle kunselo
0: ba to koro situle ku
1: eh
0: ba kepele
1: no kekawe
0: maraba ilona duoto gi daga anjaba na bakin kwele le jirgon eleling alena ele jirgon lo asa lo nyet le na yake maraki ay singirgingo inalam nama ilona de inkerse ngeten sokle a adiko wona skere ngade lo ngadiang mayaram le na
1: jirgingo jirgingo
0: ke ngadi ke na inang kurere al uun yal lo ling uun ne so ko me ile din tong di matar sareng asa jawleti a abadi kenas tok den di tin jawla ba erdi jon walgal durpi ala ngilla du non di jegel ambu walgal erdi jegel ala ami maradi en sitin ke ele tin tok asa jawla min adi kia age al ungi adi burgo yal onga dien sitin ke nan sen jo asa dien tabu ke nas arkapi al balatin pago tuyi beske sa to ngel jalti anama nen ko kam me bikin ko asa ko ngela wala kin kia asa erila ke ne jon wala burgo si erdi le ke ne jon abay tribona bagila le la kia la kia al ko ele ala ngia ina lomba ina ngal tuyi imperial indi tabu ina njawe na digi na njawe lolo banjelo itin ma ne tiriri bel ba tiriri pe ba ba chena ma jiru khalas na haddu ina surri gi ngol na ma dora ka jawe ya na tognin ke nan tabu ngilo ngal ko ade erdi ke nan kamera sa sam irel ine na ma dik tabu mpoi ma ne dik do itin aslo erringel del di ay long la na mas ka ringel ringel le ka war wi jegil jegil na mas albas ka war ke la di enjoal kan na ma do ki jo it kan ne jo munazam alan to dokir aba jegila na dik ni fena trick buona lo tan karin sai din aba ki sore ngere karin ngere kolenti na arda pe karin ngere na si tule wenyi ti adok kan alan kelal alan karin ngere sai
1: wala
0: din ritel ko lelan pia
1: wala lor yang kido alan gel dia kanan kian akel izi kalon kian aba tu yinjawle na ni ni nyenge ma ni ngabe le kul kurto ingire wi
0: do kurto eh ha jegil
1: nyet ila kais mine matsi ilongal dori ki na karin sai ine alan kano no kwa kulkela ne ini na zamanin kwa awlan kanya orna ngabanya nga wala gal agit na dolfatan dolfatan lia loke na udele ro wala eilo dile au ni ma ital bulo na kray hi na na ma irina ma dolfalate na manin kwa kul kisingol hi lia abelong asan ro kere na koro kabi ni na mas kere dok no koro kabi na ire kol na man kwa kulzi kela na kagul liya na magal kaka na magal liya dorara naje in na makai in na ari ari na mai long kiyasa en kalung ari kingasi al ri jurule wala gal al kai al kwa fikira kariya yi na kundul na dele kirgin alan kaka alan tabunko maranga bai lon na na ina lomba kiyasa ki ari tulle wala ki raye tulle kirgin kasebe si long tabunjo ala keba indonames kasi otorok maning awine no ki ore ore kwa kain konjo lakin sunga alkayin aljeila al idini mati na are tulle askelba alan kain are nga tulle sur ini hi ne kulkel nasde le kirgingo nina hi al long fi lode angis beleng lia nama dora karang kidaing ar il tulle na mako na makumun na ki le risi hi arat karanga na kiyo marang abay long na kain are nga sura tieba arito doan keba banyene lo ninal ki asakan na bakere a rigengale wala darangale al kirsing bayen kamin kingasi al kai al dorol jengi dayle na wori na dorol jeng na na are tulle askamba ke ka ne dorol ke na idini na kain kain are nga wala kain rai nga surati liba hi ile na maye ne ki nga jundi ba ala ngutka na tabunko ine matni ngwa a isle are imbeleng alkai aliyei alkwa si jundi na tabunka ne wala alkwa kuiti aliyei na delen na jake ki kandora jaille aba ilona are tulle ke ne skidele kirgingo na kai ngare nga surtawe kidai njai ni ban ta bunje na ban simmoi
0: aso
1: marang aza kel na surji ko ho ke ya ni na ina lombal are ke tulle na dele kirgin ni jata do banyet fer kindiri kinna ma yenge na sunwa ko rongi are yele izle ni are tulle nden ni den jasa wasur ayle kinga si jundi alan dai njaile domkan na alanda enjay tabunje na alanda enjay konjolo dio askeba
0: aso ki borai na ki borapatai mara menene jalfa kayin malgal mera makke na kele dukne kumen
1: aso
0: jalfa ke asarik asarik muhammad abdalla bara aso ki borai na ki borapatai yei alki ka na kiten ten sokle dayin yandalin den gorre ki dayin yandali alkai na kauke rek na mayena dayin worre ngorre kirsin bara exilo ke sa sokko na